0: olina soko kumanya nti gwentwala tagenda tali mukugenda ku mukoro nti gwasanyu akedde ku machanga ina bino sina we mifuniramu twagala tu spending obudde bwaffe mwebi ebitugasa njaga spending obudde bwaffe mwebi ebitugasa nalina omuntu omu wano muzira njovu ne mugamba nti bwona agenda okutuna mu jagenda okulabanga ba abasawo bakusasuza consultation lwaki bamukusasuza nti abisere bisinga amanyo okujja mu office amanyo kubera off topic nayagala anyumye mbozi olumbo ingabo lwaluma mama we omanyi nti bya ono igundi yenyini nyine ngabo ogira mamangi ya muluma nene buza tata afite buliyo kati ekifo kyo kunyonyola endwadde kache bakole bakutera wo budde nti ogenda kubera no musawi dakika 3 era ogenda sasula sente bweziti kyune kimutakiriza ndi gosenga toko isabudde bo bulungi bo bugwayo bagenda kufurumya ngato kudamu kula musawo chechimu so consultation cho chechi yambi bwamu omulama gulo tugamba nti bera mu mitambo jobudde bwo kintu kikulu nnyo try bera kakasa nti obudde bwo ubweke nyini obulinako obuvunanyizibwa omanyi nti wanukanga temu kino wanukantu olimu kino wanukanyongerezemu kino nyegwe buli kimu ekijja kiku okispendingira ko obudde olinga alina bilioni ya budde kyabulabe nnyo nze bulinako olukyandula abantu obudde nina butono era buli budde obwo mufuba nnyo kakasa nti mbuspendinga nga bwe nandibadde spending akasente nina omutwalo nayegwe okuspendinga obudde bwo obutono ng'olinga spending emitwalo alina biliyoni y'obudde kino ekintu kiba kyabulabe nnyo nnyini ddala obudde tebulidda gwe ataliwo obudde webuli abaffe mu buno bw'olimu okozeemu ki kyonna ky'okozeemu kyojja okwejjusa lwaki tewakikola obutabaako kyokola oba olina kyokoze nti osazeewo obutabaako kyokola kyede tuberekereze olwakubaye nga tubagambira ddala nti nenkya mukyo tujja kubeera wanino nga tugezaako okutemamu empenda naye fubaako olumu oba olina kyokoze obutabaako kyokola
1: mbere bulungi
0: mweraba
2: okuruga mihanda ekibuga Kampala okuhiko munda mbyaro ahabizinga hamona heri ihanga oburukirize igana musanzu katonyezi mwenda FM ekura eri omuntu wa bulijo
3: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere dini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Okuva ku ssaawa 11 paka 12 ezo kumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa
4: aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour
5: nga waliwo munne
6: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra weereza obafunira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
7: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
8: You're in the mix
9: Mawulire ku mawulire
10: Mawulire ku mawulire
9: Iliyafayo
11: All day long
9: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo
11: Yo.
9: Kuwino. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
12: This your boy, right?
9: Umzandiga. Yewunyisa.
13: Yes, aliku Palifem. Wenda mukwano gwange aliku kula eryo muntu wa bulijjo. Kulisa nyo program kola sente kyemmanyi ofunidde mu ddala akasinze okunkwata kinyo ne kasanyusa kasesa ngate kanakuwazaamu eriggwalowooza ennyo nti naawe asalawo obutabaako kyokola muwulidde nga bakakoonako naawe asalawo obutabaako kyokola ekyo nakyo kyakkola osalawo nti sijja kukola era ekyo nakyo kyokola kyakkola So kitegeeza nti woyina okuba wonna oba oyina okuba ng'okola. Ne woba tokola nga toyagala kukola, ekyo kyennyini ky'okola nakyo kyakkola. Ekyobutakola okitegedde? Kakati nno kitegeeza nti gwe atakola naawe akola mwenna mukola ne result simufuna za njawulo. Omu asanyuka akungula mu bukozi bwe yakola, omu n'anakuwala oba n'atakungula mu ekyo kye yakola ekyobutakola. Dakiika ziri ssatu zokka zivudde ku ssaawa ziri kumi n'emu. Lunaku leero lwa kusatu, ennaku zomu eziri ssatu, mwezi tulimu gwa June oba gwa mukaaga, tuli masekkati ga mwaka oba eddaaza 2026. Ku saidi ey'obusiraamu ku kalenda, ennaku zomu ezi leero ziri 17, mwezi tulimu gwa Dhulhijja omwaka 2047. Nga bulijjo nze Muhammad, nze Yusuf, nze Kinobe, kkiriza nkulamuse n'ekiramusa ekisinga okulaba nti munnange kirungi nnyo ate kya mirembe nti assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu. Muli mutya era mugamba mutya? Baganda bange, bakulu bange, bamama bange, bataata bange, bakojjange, bajjajja mwenna mwenna, mikwano gyange, ba obizi ne ba ogizi mwenna mwenna, bato bange, mugamba mutya embeera eri etya? Gwe byatambulidde obulungi, beera ngate nno mukwano gwange weebaza Mukama Katonda. Gwe byatambulidde obubi era togwa mu maanyi, sigala ngate nno mukwano gwange osaba oyo Mukama Katonda yakutonda mpola mpola mu mbeera yonna yonna. Na bwe kityo bwe kiba nga kiri bwe kityo, nzikiriza ate tukolemu bwe tuti.
9: Amagezi Luwombo, wano mu program Entanda Kumakya.
13: Kanono kagende eri oyo yenna yenna eyeekubagiza ennyo. Obadde okimanyi nti okwekubagiza ennyo kubi? Obadde okimanyi nti okwekubagiza ennyo kubi? Neweekubagiza buli kaseera, emirimu wegibula, n'ojjukira maama wo eyakugendako si eyabuza emirimu, n'ojjukira taata wo eyafa si eyagenda n'emirimu, ye yagenda yekka musajja wattu. Lekera awo okwekubagiza. N'ojjukira abo abafunye abali mu kika, sitaani n'ebaako byekugamba neweekubagiza. Olw'okuba nti wazaalibwa wekka, olw'okuba oli mulenzi wekka, olw'okuba oli muwala wekka, olw'okuba ye gwe alabirira, olw'okuba ssente zibuzeebuzeemukko neweekubagiza, toggwaamu maanyi. Lekera awo okwekubagiza. Situka saba nga bw'okola. Omulimu gonna gonna obwongo gye bukutwala ng'olaba omulimu nti ogusuubiramu ne weziba 1,500, tandika n'ogwo gwe guli mu maaso gwo gweguzze nga woonoonye emirala. Ove mu kwekubagiza, gwe topowa, amaanyi tegakuggwaamu. Sigala ng'olemerako, sigala nga oli mukyala mukozi, sigala ng'oli mwami mukozi. Obuvunaanyizibwa tukimanyi oyina bungi, naye si ggwe wekka. Lekera awo okwekubagiza, lekera awo okwekkiriranya, lekera awo okwesaasira. Gwe kimanyi ne w'oba otuuse ku kirungi si ye ggwe aba asoose kukituukako. Ne w'oba osangiddwa nga ofunye okugezesebwa kw'ekibi si ggwe asoose okukituukamu. Wabula noonya wakati nga ndi mukana akaseera ebizibu bino mbiyitamu ntya? Kiki ennyina okukola? Kiki ennyina okwewala? Neewala emikwano mukana akaseera tegina kigenda kunnyambako? Nnina kubeera kumpi n'ani? Ŋŋende kumpi w'oyo munnaddiini oba ŋŋende kumpi ŋŋende wa kansala? Wakati nga onoonya emirimu, wakati nga omulimu ogwine naye nga tegusanyusa, nga weetaaga omulala, ekyokwekubagiza kyerabire. Jjukira kya kusaba nga bw'onoonya. Bangi abali obulungi bakozeeko omulimu ogwo gw'okola gw'olaba ng'ogutali mulungi, naye Katonda yamala n'abajjawo n'abateeka ku siteepu endala. Era Katonda ayina ensonga lwaki asoose kkuwa ogwo mulimu ogw'obudaala, ogw'omudaala, ogw'okutunda amanda, yadde ng'olaba tofunamu nnyo ogwo bulimi ogwo bupakasi ogwo wakonda kita olaba Katonda aine ensonga lwaki asose kuwa ogwo aba n'ensonga ze akufuula kunakita naye nga alimukutendeka kuvuga mmotoka naye ng'ogwo bakondakita mwogenda okuva oyige okuvuga emmotoka kubanga ovuga amotoka ago taxi nayo ye yawulidde si nyangu ya kuvuga ne wogenda mu driving school era oba weetaaga ononye taxi eyo givugemu okitegedde teweekubagiza tewekkiriranya oguliwo gwegwo gira ogenda n'ogwo nga woosaba Mukama Katonda ng'ate naawe wootetenkanya wo wattaanya olwana ennyo ogwo omulimu gw'olaba nti si mulungi era nga ddala kituufu si mulungi ojja kuguvaamu si gwa lubeerera wabula ky'olina okukola kunoonya abaagulimu baaguvaamu batya baakola ki okuguvaamu obakoppeko by'osobodde okkoppayo ebitakoppeka obireke ebyo byabwe bwali bwongo bwabwe waliwo n'omukisa ogwabakwata naawe otandikiraawo otambuze obulamu era bujja kukya nga naawe okivuddemu bujja kukya ng'omulimu ofunye omulala lekeraawo okwekubagiza lekeraawo okwenakuwaza ojja lowooza nti fe bakutunuulira tukusaasira buli omu ali ku lulwe era ndaba nnyo abadda ku makubo n'ateekawo omukono n'atunuza ekisabo ati n'emizikiti ntera okubalaba n'atunuza ekisabo ati oli nga si wakuwa ne wookaaba takuwa wabula agaba bugambye alabika mwetaavu n'akuwa sintunulayo ey'ekisa nti yeekuweesa nedda lekeraawo okwekubagiza ne wutuukirira omuntu n'omugamba mpaayiyo 10 nga tokaaba oba nga tonakuwa ddajja ddukuwa waba waddukuwa oba ofunyeemu genda okole togwamu maanyi ekyo ky'olaba ky'oyitamu eky'okusoomoozebwa Katonda akimanyi akulaba era ajja kikugyamu akaseera wekanaaba katuuse naye tajja kukikugyamu nga teweerwanyeeko naawe weerwaneko yiiya beerako omuyonjo abo abakwetaaga okukukozesa mu wooteeri bakusange ng'oli muyonjo naye oli mukyafu ogubaasidde enjala ziddugala enviiri sinsanirire toyambadde bulungi engatto biniigiina byaguba naye onoonya mulimu gwa wooteeri ani agenda okukukozesa tewali baagala bayonjo mu wooteeri okitegedde kyali wange afunyeemu nze nkomezzaawo atafunyeemu alhamdulillah
1: inno yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguraamu entanda kumakya
5: bazze basindika bannabwe gyonna gye balabye basaanidde wallahi be baasindika baba bali awo ng'ate ono ayise nawe yeeyongeddeyo ng'ono ye eyamuddira mbigira amuweereza ate okuyita ye we yatuweereza ng'ali eyo tumwebaze nnyo nnyini nsi naddala kigambo bulamu lowooza nnyo ku lunaku loliva mu nsi okkakkanye puresha y'abaana lowooza nnyo olunaku loliva mu nsi okkakkanye obusungu bw'olina ku munno lowooza nnyo ku lunaku loliva mu nsi okkakkanye omululu gwa ssente tewetaaga nyingi era newe litukozesa nyingi baaziyina olwaleero baziraba kubulabi nga tezikyakola namakulu oledi nga weeziri nga n'emyaka n'embeera mwe bali tegyetaagisa ssente gye bali eka bamwami amaama mbabazi balika kituuka ekiseera nga tolina lukiiko lw'osaana kutuulako owekitiibwa Jabberi Bidandisali kituuka ekiseera nga tulina kulaba bulabi ku lulinda lunaku loliva mu nsi yali ssaabalamuzi owekitiibwa Kanye Ihamba ntuukako nga n'okutambula musajja tutakyasobola ali mu katebe gwe omanyi okukeera ku makya nga tulina gy'ogenda kulaga nga wechitiba ya kutonda kutadeka obutesi kasera kaka sembaya kujemunsi bali banna mateka bagundi vokutuka nolwa lero oyo mwami saba yali saba ramuzikanye yihamba ebisinge obwe bimukubye basomako banna mateka bibye bitabobye wali kituka nechisera sigami mwami kanye yihamba sinza kuingilira muntu yenna kituka nechisera nga newa yatekucha tekuchali nge yaliko mramuzi waya zava nga byagira tubicha gatta yali chairman obane yali imam ne yali imam asobola ne yali seka nga byayogera tibigatta nga aliawo abantu bamuvako bateka obutesi sima ulirege gacha solo muko bamawulire nga lwali damu okulabika ko mawulire kigambo kye kisoke kinene ababukedde batero chikuba afudde kasera keta gukulouza kuno ketegekera osalenge swala zo tano mu jama zibiriranga bwo sobolo nyonyola bakuli waguru bakuliko gendo osale zibiriranga bwo sobolo nyonyola bali bakuli waguru bakuliko gende ko mudalasa nakulwa sande lunakulwa mukaga ngaluno kwata mukyala wo nga nyuse nchate tujjakola tugende ko mudalasa abana bajja kusoma wetuli abate tuliwo bajja kufumbirwa wetuli bate tuliwo tumwebaze nnyo mbya tukoledde ya tutonda na dala akakisa ko bulamu kacha tuwadde loza kabuli yo ndoze kabuli yange tekwetaza mwendo gwa sente gonna tekwetaza ani akulembere gwanga tekwetaza kizimbe kyonna ekwetaza obukkiriza mu yakutonda obusengeje pyu obutali mu kacicha yenna alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin abafayo ne bafefeta byonna byetagisa kukukiririza mu yabatonda walam yalbisu imanahum bidhulmin ne bakuma nyo bukiriza bwabwe ne buteta bula mu buli azamanyi bonna ulaika lahumul amnu abababo bebaine mirembe naddala kasera nga bavudde munsi wahum muhtadun era bebali kumulamwa bebali kubulungamu bana bana nga boze naye wallahi Allah kujja munsi na ne mutwala simanyi musula simanyi kwasula yandi banga agenda kusula kubisinga bulunjo kusinga bya badasulamu bantu baloze ko ruva nyuma kuye tusobodde kubo bya tusoboze seza babifune ebiganye te bituteka ku pressure akwadde musago bulamu swala zo zibere tano tumanyizo kusala ku sunna fenne swala tuzisala nga nayo tokiriza nti tosobola kuwe wa max ku swala jyo sadde makango magaribe ojina mweche nana ngo chijewa wakati mbutazeka kasaziri mwe bituli bingi bitu manjini betu takola che shaitani kuswala laji tutakuluze kwa ya rabbi omara kujiyi ingira Allahu akbar waga rozo gavawa ne tandika kachicha ye ne uru gendoro noru nakuluru naru rama naru neru komeza u musa na yari mba tuzinza kukira kufuma munu gambe newebu zanti lwacho obudanga sina ingira swala byonna nani maze bimaliriza lumu mbiroze ko byonna bigwe nyingire byonna bikomawo bakazi bamanyiro ngoddo tisa watani zekirawa mbova mwamoti mugana nti ana ina agana wiraka yakumeka tujja tambala ne shaitani wallahi tekukiriza kutebenkerera muswala tahiyatu bulya onotulo buko bonna botula boti bonna ne buku butikira nokayana na amaso ugira mu yendo kutebengira ngai

0: faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru yayimirira naye Allah tiyamulekere na mukiseera nga batali basiraamu abasinza masanamu bamutwala kanti ndigwe mujja Makka. Darase wedde twatunulira ezimu ku nsonga ezamukyaye abata abasinza masanamu wekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ezamukyaye abasinza masanamu batuko butamwagala ku kyalo kyabwe batuko kugwa okulabanga emirembe gyabwe kumusaanyaawo afaveewo. Ensonga ze twalabe yasooka gye twatunula omulundi ogwaggwa kwali kubannyonnyola kuva kusinza masanamu, kubannyonnyola bukkiriza mu bw'omu bwa nnyini nsi ne bigaana mu bwongo bwabwe nga balaba okusinza amasanamu n'ebyobuwangwa byabwe bawangadde nabyo bonga bo babisangawo ne bakitaabwe yembera kwe bawangaliranga ne bajjajjaabwe nga balaba ono omuvubuka omuto n'emyaka gy'amakumi ana bwawalampa okusinza kwaffe okukadde okw'abakitaffe okw'abajjajjaffe abayeerabidde ne bamuggulako olutalo okwagala okumumiza omusu. Ensonga y'okubiri lwaki bamuteekako empalana bamusaka empalana kasiggu. Ensonga y'okubiri abaali bakemeddwawo okulaba ng'omusajja omutuufu ddala ddala nga mubaka byayogera mazima mu bwongo bwabwe kyagaanamu eky'okukkiriza nti yagwanidde kyagwanamu eky'okukkiriza nti yagwanidde naddala atalaba ku kitaawe ku baana b'abagagga be tulina ku kyalo nga lwaki oyo ne bwaba beyogera bye bituufu nga lwaki oyo kyagaana okutula mitima gyabwe nti yagwanidde okumbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Era aya nnyingi nga Allah atulaga obutali obutali bumativu bw'abatali basiraamu bw'abasinza masanamu ono okubeera omubaka Allah gw'atumye sallallahu alaihi wasallam nekibavirako mugulako olutalo sinakindi attibwe ensetereere aleke tutabula nga lwaki ye mbonna. Mu suratu Zukhrufi aya ya 37 tandika na ya 36 Allah agamba okutulaga abasajja batali bamativu nabbi ono kubeera nabbi ombaka ono kubeera ombaka sallallahu alaihi wasallam Allah ganti waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim bebuza nti naye nga kijja kitya Quran obutakka kubamu kubasajja betumanyi mbyala ebikulu byetulina ebinene ebigundivu bayinawo ebyalo biri bibiri mwe baalaba nga mwe mwali musanidde okuva omuki omubaka Allah gw'asobola okutuma ebyalo ebyo kimu kyali Makka ekirabagamba Twaifa mulimu abaana b'abagagga mulimu abavubuka abayivu mulimu abavubuka envuumuulo nga n'omukubo gwe baali bapropozinga yali Walidi Ibn al-Mughira be baali abavubuka abagezi nga balaba ddala Allah nga bo balaba nti tewali bwenkanyi ono okubeera mubaka alimba ng'ajja atya agaggawazza bali eyo abasunsulamu ne Uganda tulinayo ebyalo nga bibeerako banene wangi tulinayo ebyalo nga bibeerako banene muyenga kyalo mpale enywera mugwa tokolaki tosengayo waliwo ebyalo wano e Uganda nga biina enzimba yaabyo nga atasobole kuzimba bwotyo poloti gitunde ebiri wano e Uganda muyenga Allah nsaasire nyina omusiraamu mukwano gwange ali munyonyo naye ngambye muyenga wakati mbagagga nga tulina ono abasiraamu abannamaddala teriyo muzikiti guzitowabe muyenga otherwise bwe bandibadde benkanya ndooza mikwano gyaffe ne bagagga batusula muyenga twandibadde n'omuzikiti nga gwaffe ng'abagagga be nga guzitowa amaka ge tusulamu ddala nga bw'ogutuukamu n'amaka gy'ova ng'osala naawe otebenkedde tegaina muzikiti nga teguyina njawulo nawa nawaka munnaye teri muzikiti abasilamu tebali jebali baina gwe banyumiriza amakage galiko eka namba wa emuyenga yazimba ko side side yemu nateka we kibira muri munenkima nabuzize nyanyumiriza nti lwaki tadde mukyalo kuba urede zoje ziri kati mbugano makaga haji nga yegage aina bakyala abenjawulo beyazimbira maka agenjawulo gano gage tachazunga na bisanja nyini kisanja yajja temumulinda gwokimanyi nti gundi yavudde yoggulo lerani sagana abantu kyatavuge muruka nti ali mutundwe nti atakoza atya simanyi agenze gindi ajja taina mumotoka avuga gye akasinzo kunkwatako ye eke namba okuli enkima tetuyinaawo ketusobola kukecyulako ne katuulako omuzikiti waqalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayni azim bangi mbasinza masanamu tebaali bamativu nono okubeera mubaka nga yetaaga kugulako lutalo alabika alimba ne bwaba bayogera bituufu kuba bwe tutuna mubitabo byaffe ddala bituufu naye lwaki oyo songa nemuguzaako olutalo beyogera kugo mazima naye yasomerawo ekyamazima nga bwonoonya ebyokusoma byowekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam takola ki talina baluwa yonna aya eddaka eyasatu mu omusanvu ngano bamaze okwoleka okwemulugunya kwabwe nga bano baliwo ebyalo okutudde abagagga abannamaddala nga kuliko amasomero agannamaddala kuliko abaana baabwe abayiva abannamaddala abaana abategeevu abannamaddala nga lwaki eyo si yeevudde omubaka omubaka jjave nonoonoonoonoono kati allah nababuuza mu aya asatu mu omusanvu nti ahum yakosimuuna rahmata rabbik abo abo abatali mamativu naawe kubeera mubaka kuva ddi nga be bagabanya owekitiibwa omutonzi waffe byeyesigaliza okugabanya kuva ddi nga be balina omubuulira ani ayina okuba omubaka ani atalina kuba allah abanukula abuuza babuuze nti ahum yakosimuuna rahmata rabbik aboogera bati abatali bamativu ddala ddala be balina obuvunaanyizibwa ku kubuulira allah kikyalina okugabiraani allah nagenda mumaaso natuga nti nahnu kasamna bainahum maishatahum buli kikwata ku bulamu bwa muntu byonna twabitemaatema buli muntu buli kiki ekimanyiddwa warafana badahum fauka badin twateekateeka nabaani abagenda okubeera waggulu w'abaani yateekateeka banaabeera waggulu nabanaabeera wansi bonna yabateekateeka liyattakhidha baduhum badan sukhuriya buli muntu allah naamuwa wanaawangaaliranga nga waddemba okweraga mu kiseera buli muntu ng'ajja kwetaaga munne yasiima banaaba waggulu waabo be banaaba waggulu naye nga buli muntu ajja kwetaaga owa waggulu oli nga tajja kubeerangayo nga teetaaga onowa wansi nga n'owa wansi tajja kuwangalanga nga teyetaaga wa waggulu ndowooza wano buli muntu yandibadde wampisa okusirira kuwa allah waasiimye amuteeke wakati mu allah abo baasiimye batubeere waggulu bandibadde bakakkamu era ab'empisa gye tuli naffe baatatuusizza ku ddaala bali kwe bali naffe ne tubeeraba wakati mukakasa nti allah ow'ekitiibwa nnyini nsi yateekateeka abantu n'abateeka mu bifo eby'enjawulo nga buli muntu yeetaaga munne fe akatono katwaddewo ku yirimu ate twetaaga gwe atagiina dalasa eno n'ogijjamu nga teriimu muntu n'ogu komawo ku lw'omukaaga ngaera tewali n'ogu komawo ku lw'omukaaga ngaera tewali n'ogu osobola okutwala omwezi oba omwaka
1: adhan ku 19:9 Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gumune.
2: Ekifuba kikulemeddeko, kikusiiwa, kirakira, tekikutuka obusa bubi. Naawe alina ssenyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwa alumizibwa alusa zinga zikuyisa bubi. Ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shop zonna. Lyakakasibwa National Drug Authority.
1: Ngabali gumune.
3: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary ne secondary. Gabawala n'abalenzi. Abetsulo n'abavibweru. Basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwalapu. Mufsabia. Idadi kusethana we. Basomesa sciences, arts, computer n'ebyemikono.
4: Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yagambo mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye n'emirembe. Idha sami'tumul muadzin. Bwemba mulido mwazinyi. Fakulu mithila ma yakulu almuadzin. Mudemu ngo mwazinyi bwagamba. Kuno kwe kwazina kwa salatu alfajr Kupala FM.
5: Allahu Akbar, Allah.

Olunaku olwaleero lw'abajulizi ba Uganda era ng'olunaku luno lukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omukaaga buli mwaka. Ku mulundi guno nno olw'ekirwadde ekyabaluseewo mu ggwanga ekya Ebola, abantu tebagenda kuŋŋaana kusaba wabula abantu ba lubatu be bagenda okukkirizibwa okusaba ku kigo ky'e Namugongo eri Abakatuliki wamu ne Nakiyanja eri Abakulisitaayo. Okusinziira ku ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'aba sikopi mu ggwanga, Bishop Dr. Joseph Anthony Zwa avudde n'asaba abakkiriza bonna okugondera ebiragiro ebyateereddwawo gavumenti ya Uganda okusobola okwetangira okukwatibwa ekirwadde kino eky'Ebola. Ate ebyo nga bikyali awo, yo Ministry of Nanzibwa ku byobulamu etaddewo ekiragiro okukugira omuntu yenna eyasisinkanako omulwadde wa Ebola okufuluma eggwanga Uganda okutuusa ng'ekiseera ekyamuweebwa okweyawula ku banne kiweddeyo. Bino nno ebijjidde nga Ministry y'ebyobulamu ekakasizza abalwadde abalala mukaaga abazuuliddwamu ekirwadde eky'Ebola mu ggwanga, nga kati omuwendo gw'abantu abazuuliddwamu ekirwadde kino guweze okutuukira ddala ku bantu 15. Ate bannayuganda basabiddwa okwewala obubaka obusasamaza eggwanga naddala ku kirwadde eky'Ebola, era bino we bijjidde ng'obubaka bungi obubungasebwa ku mitimbagano era nga buno bugezaako okusiiga ekifaananyi nti ekirwadde ky'amaanyi nnyo era n'eggwanga ligenda ku muggalo, kw'otadde n'okuggala amasomero abaana baleme kusoma. Ye Speaker wa Paalamenti y'eggwanga awandiikidde Pulezidenti w'eggwanga alipoota ng'era mbika ebikuwata ku baminisita 82 beyasindikira Paalamenti okusunsulwamu okufuuka baminisita abanaakola mu kabineeti ye mu kisanja ky'omwaka 2023. Okusinziira ku amyuka omukubiriza wa Paalamenti Thomas Tayebwa ategeezezzanga ku bantu 82 Pulezidenti beyabasindikira mbasobodde okusunsulako abantu 8 mu buntu, ate omu bamusunsulidde ku nkola eya Zoom, ate omuntu omulala omu ye teyasobodde kulabikako. Gabadde mbufunze wano ku 10:07 9:09 ekuleri omuntu wa bulijjo mbadde nasoma nathiroga kusomera mu butuufu galindire nange ku 3:00. Wagaliza amakya malungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngatigana bakubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nitugasunsula netugakutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM.
1: النشرة الإخبارية
2: غانو جيما وليري كوبال FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسم جنة بلون جابا شيكو ميديا كتكم مسم فاكتن يزي مويدا بال FM اكولي ديو موانتو وابلي جو كدي كامولي ديكا فاقو جاكي ساوي نونغو غاكسو منانزي نانسومبا نذيرا Olunaku lwa leero olunaku lwonna lwakujjukira abajulizi mba Uganda era nga luno olunaku lukuzibwa nga buli nnaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omukaaga buli mwaka. Ku mulundi guno nno olw'ekirwadde ekyabaluseewo mu ggwanga ekyebola abantu tebagenda kukuŋŋaana kusaba wabula abantu baalu bato be bagenda okukkirizibwa okusaba ku kigo ky'e Namugongo eri Abakatoliki wamu ne Nakiyanja eri Abakristaayo okusinziira ku ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'abasikoopi mu ggwanga Bishop Dr. Joseph Anthony Ziwa avuddeyo n'asaba abakkiriza bonna okugondera ebiragiro ebyateereddwawo gavumenti ya Uganda okusobola okwetangira okukwatibwa ekirwadde kino eky'Ebola.
4: Tukubiriza amasaza diocesis ne parishes okuweera abakumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera omwepiskopu w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu mu nsonga eno eguddewo.
3: Bwe lutuukidde kati nga zo enteekateeka ezabadde zikoleddwa okujaguza olunaku luno nga bulijjo bwe kibeera ekintu ekyakyuseemu oluvannyuma lw'okwolekawo kw'ekirwadde eky'Ebola. Kati okusinziira ku amyuka chancellor wa University ya Uganda Christian University Mukono era nga yavunaanyizibwa ku by'ensimbi David Mogawe ategeezezza nga bwe babadde bakuŋŋaanyiza ensimbi eziwerera ddala obuwumbi busatu okuyambako ku nteekateeka ez'ebijaguzo by'abajulizi. David Mogawe ategeezezza nga ensimbi obuwumbi busatu bwabadde bugenda kulongoosa ekifo ky'e Namugongo era nga kati bagenda kuddaabiriza ekkaddiyizo ly'e Namugongo. Mogawe ayongedde n'ategeeza nga enteekateeka y'okusinza bwe yafulumiziddwa edda era nga yaweereddwa mu masinzizo ag'enjawulo okusobola okusinza nga basinziira mu bifo eby'enjawulo.
5: Era twagala okwebaza bannaffe ababadde bakola ku litagi oba ebyokugobererwa nga tusinza. Twegamba okusinza okwo twabadde tugoberera e Namugongo era kwe tugenda okugoberera nga tuweereza ku televizoni. Ensengeka y'okusinza twagiweereza dda mu makanisa gonna, twagiweereza dda mu dayosisi zonna era tusaba nti bwe mutuba tuli eyo bareverandi ababuulizi bagitunuleko bagiteeketeeke bagikozese okusobola okutegeka okusinza ku banaaba basobodde okutegeka. Twali tutegese kwaya y'abantu lukaaga kategese abayimbi baffe okuva ku Uganda Christian University naye olw'ebiragiro bya gavumenti abantu bonna abo babadde bava mu regional colleges bo tebagenda kukya.
3: Kati okusinziira ku ssentebe w'akakiiko akateesiteesi ak'emikolo egy'okujaguza olunaku lw'abajulizi Dr. John Kitayimbwa ategeezezza nga bwe bagenda okugoberera ebiragiro ebyateereddwawo minisitule y'ebyobulamu wakati nga basinza era ng'abantu balina okwewa amabanga kw'otadde n'okunaaba mu ngalo kw'ossa n'obutakwatagana wakati mu kuziyiza okusaasaanya kw'ekirwadde eky'Ebola. Kinajjukirwa nti bulijjo abantu bakuŋŋaana okukuza olunaku lw'abajulizi nga bano nno bava mu mawanga ag'enjawulo wamu omuli eggwanga lya Congo, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi wamu n'ensi yonna. Wabula nga ku mulundi guno ekino nno tekigenda kusoboka. Abantu nno era basabiddwa okugoberera emikolo gino ku ntimbe za terefayina ez'enjawulo wamu n'emikutu gy'ebyempuliziganya egy'enjawulo okuli radio, social media wamu n'ebirala. Ebyo nno nga bikyali awo yo ministry y'ebyobulamu evuddeyo ku nsonga z'ebyobulimi Ministry of Nines bakunsonga z'ebyobulamu evuddeyo n'ekiragiro ekikugira omuntu yenna yasinkana ko omulwadde wa Ebola okufuluma eggwanga Uganda okutuusanga ekiseera ekyamuwebwa okweyawula ku banne kiweddeko. Bino nno we bijjidde nga Ministry y'ebyobulamu ekakasizza abalwadde abalala mukaaga abaazuuliddwamu ekirwadde eky'Ebola mu ggwanga Uganda. Kakati nno omuwendo gw'abantu abaazuuliddwamu ekirwadde kino ogulinnye nga kati abantu bali 15. Ministry gamanti mukiseera kino abalwadde 12 be baweereddwa ebitanda. Abalwadde babiri baasiibuddwa, omu ye yakafa, ate abawerera ddala 6 8 abaakwataganako n'abo abalina obulwadde buno nga mukiseera kino bagenda mu maaso n'okubagoberera. Nkato akulira ebyobulamu mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Alalo ategeezezza nga olukalala lw'abantu abaakoonaganako n'abalwadde lwamaze dda okuweebwa ebitongole eby'enjawulo okwongera okulondoola abantu bano. Ono era agamba nti abantu abaasooka okujjanjabwa ku bulwadde buno nabo batwagenda mu maaso n'obbalondoola. Kati okusinziira ku Dr. Daniel Kyabayinze, ono nno nga yakulira obujjanjabi obw'olukale mu Ministry y'ebyobulamu, ategeezezza ng'embeera bwe bagikutta obulungi era ng'abantu tebalina kutya kintu kyonna.
6: Risiki bajiteka mu bitongole byonna ebikiriza abantu okufuluma eggwanga tebasobola kufuluma, naye ate ffe bali mu isolation tubalondoola. Ekyomukisa omulungi ennaku 21 ezisooka zaaweddeyo era abantu ababadde mu kalantini batandise okuvaayo abaasooka okujjanjaba omulwadde yasooka n'owooku. Kituwa essuubi lingi era agambye nti abantu bwe bajja mangu mu bujjanjabi tubawonya. Ekyokusatu, abantu bonna bonna be tusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga Ebola tuba tubalina sigezo gradi bati kutambude mu community. Tusaba tusaka abantu amawulire bwe batusika amawulire amatuufu. Tusiga kusasa mazanti amasomero bagagaddewo kimanya lockdown ebyawolokoso babiveeko babulire bantu kwekuuma.
3: Nga tuyongeddeyo n'agookya ge tulina amakyaga olunaku olwaleero bo bannayuganda basabiddwa okwewala obubaka obusasamaza eggwanga naddala ku kirwadde kino eky'Ebola. Bino we bijjidde ng'obubaka bungi obubongesebwa ku mitimbagano era nga buno bugezezzaako okusiiga ekifaananyi nti ekirwadde ky'amaanyi nnyo era nga n'eggwanga ligenda ku muggalo kw'otadde n'okuggala amasomero abaana nno baleme kusoma. Kati okusinziira ku Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu mu ggwanga Dr. Chrysostom Muyingo agumizza bannayuganda nga amasomero bwe gatagenda kuggalwa era ng'abayizi bagenda kusoma okutuusa olusoma lwa ttaamu eno bwe lunaggwako. Dr. Jesse Muyingo agamba nti gavumenti talina nteekateeka eggala masomero era nga bano aboogera bino beenoonyeza byabwe. Dr. Muyingo wano wasinzidde n'asaba abazadde basitukiremu bazzeeyo abaana ku masomero basome. Ono wabula asabye abantu okwongera okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo Ministry okwetangira wamu n'okuziyiza ekirwadde eky'Ebola.
7: Kati ndabayo ebintu ebimu ebiteekeddwa ku mitimbagano era nga olinganga oli agala okulemesa abaana okugenda ku ssomero olwedda n'abazadde tebanateeka mu maanyi tolina gyoneka twayita social media bananga abazadde mubagambe batwale abaana ku masomero bonna tebasomeyo ate babeereyo okutuuka pulogulamu lweneego mugoberere amateeka ago tuzisa guidelines twawadde okunaaba mu ngalo wabeerawo obutakwatagana nsusu ebyo byonna byonna agambye mulabe ng'abaana baffe balamu okulwa amasomero abazadde tumekeshwa nti abaana baffe bagenda ku masomero ate nga balamu.
3: Ate ye Speaker wa Paalamenti y'eggwanga awandiikidde President Yoweri Kaguta Museveni ettibwa habula alipoota nga enambika ebikwata ku baminisita 82 be yasindikidde Paalamenti okusunsula okufuuka baminisita abanaakola mu kabineeti y'ekisanja eky'omwaka 2023. Okusinziira ku amyuka omukubiriza wa Parliament Thomas Teyebwa ategeezezzanga ku bantu 82 Pulezidenti be yabasindikira basobodde okusunsula abantu 82 mu buntu. Ate omu baamusunsulidde ku nkola eya zooma ate omu ye teyalabiseeko.
8: kubantinana muba biri kubansose demu chinana netuba kiriza tuanganga warifit kubaba itamu netuba isamu then omu tuasanze mubu zubu na yenga sibi akogera amanya wano nsonga zafe tugenda kutia kamchuandi kwa chafe tugenda kuwa mkremeze wekwanga ngeteka ugogera then omurara ya atifabie mtukumwema akade agenda kuja asinkanena
3: Sayibu ategezeza nganti wabachuzude mtu wali wabantu wabamu abalina obutuuze obusukka ku bwa Uganda yokka era nga bano bakkiriza okusalawo obutuuze obw'amawanga amalala babusazeemu olunno basigaze obwa Uganda yokka
8: Tawadema abantu abasatu nga banna kubutuze bwa mawanga abiri kubanga obutuze kiri different ku citizenship nga bana Uganda atenga ba America then nga tulinamu n'omurara omu nga alina ali wa mawanga asatu so byonna twali tulindemu naye twabadde basanyufu kulaba nti abantu bano bagenze mu maaso ne basazamu citizenship yaabwe ya mawanga galamara ne basigaze ya Uganda ekyo kyalaze nti bano abantu baagalanye eggwanga lyabwe even batiraze byonna bye babadde nga bakora mu mawanga ago g'ebweru babadde babikomyawo mu Uganda nga bayamba kusasura misoro wano nga bayamba kusasura fizi z'abaana nga bayamba ne projects z'abana Uganda
3: Yo polisi mu division ya China ilika abantu basatu begombye mu obwala ku bigambi bwanti bebamu abadde bategomya abantu b'omu kitundu echa Chibra division abavubuka bano babadde begatira mu kabinja kaabwe edanga bane nga bine ebikwekweto byakoleddwa mu bitundu okuli Mbalwa ne Mugongo Chibra municipality ebisangibwa mu district ye Wakiso banonno nchigambi bwanti babadde banyakula obusawo obw'abakyala okuyingirira mayumba g'abantu kosa n'okulumba n'okukuba abantu pevers binonno bikakasiddwa ayogerera police mu Kampala n'emirirwano afande Rachel Kawada
9: Polisi ya Chira Division ekoze ekikwekweto mweyolidde abantu abagambibwa okuba nti abano bali mu kibinja ekimanyikiddwa nga bonna bafu nga bano bakwatiddwa mu kikwekweto ekyakoleddwa mu kitundu ekya agenda mu Mbalwa na Mugongo mu Chira Municipality mu district ye Wakiso nga abantu basatu be bakwatiddwa mu kikwekweto kino abagambibwa okuba nti be bali mu kibinja ekya bonna bafu nga okunoonyereza kulaga nti ekibinja kino ekya bonna bafu kirumbagana abantu mu bitundu ebya agenda Mbalwa nekituusa ku bantu obulumbaganyi obw'enjawulo okuli obubbi okuli okunyakula amasimu okuli okuba abantu nga bakozesa peva n'okukozesa ebiteberezebwa okubanga biragalalagala era nga bano mu kubakwata atuyina bye tukutte oba bye tufunye ebiteberezebwa okubanga njaga n'ebiragalalagala ebirala nga bano tubaguddeko omusango ogw'okubeera n'ebintu ebiteberezebwa okubanga biragalalagala era nga we twogerera bakuumibwa mu kaduukulu kaffe nga ffe tuli beteefuteefu okulabanga tumalawo obumenyi bw'amateeka mu Kampala n'emirirwano era nga tweyongera okubiriza abantu okukolaganira awamu ne poliisi nga bagiwa amawulire ag'enjawulo agasobola okutuyambako mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu Kampala
10: Bino bye byemizannyo omugookya ag'essaawa eno
3: ebyemizannyo byetulina mugocha agonnaku olwaleero zoyi enteekateeka zonna ziwedde ez'empaka z'amasaza ga Buganda zigenda okugulwawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno empiira gino nno gya kugulwawo n'omupiira wakati w'abannantamegga ab'omwaka oguwedde abaabuweekula nga bano nno battunka ne ttiimu y'ekyaddondo ku kisaawe kya Mubende Teachers College mu kiseera kino eggwanga lyalumbiddwa ekirwadde eky'ebola era ng'emipiira gino gigenda kuzannyibwa nga bagoberera ebiragiro okuva minisitule y'ebyobulamu okusinziira ku ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi olw'empaka z'amasaza Hajj Sulaiman Ssejjengo ategeezezza nga bwe bamaze okwetegekera kikobulungi okugoberera ebiragiro bino
11: tugenda kubanga tongera ku bulungi bungi bw'ebikozesebwa abantu basobole okubanga tebeenyiga wamu okugabana bikozesebwa tetugenda kuwata mungalo kulunaku olo nga we kitera okulabika nga tulambula enyiriri abazanyi ne bakwatibwa mungalo ekyo tetigenda kubeerawo tugenda kubeera nga tufuna ebikwata ku buli muntu yenna ajja mu mpaka zino okujja okulaba omupiira guno.
3: Sejengo ayongedde n'ategeeza nga bwe baweereza dda amatiimu gonna amawulire agakwata ku kirwadde ky'Ebola era wakati mu kukiziyiza bano nno balina ebiragiro eby'enjawulo bye bawadde abazannyi bye balina okugoberera.
11: Mu nkambi amatiimu gonna gye gali tuba baweereddwa standard operating procedures basobole okubeera nga bayamba okuziyiza abazannyi okubeera nga bafuna obulwadde buno. Tetwagala kusanga mbeera ttiimu yonna yonna yasaabaanye endala eyiteo buyisi nga tevuganyiziddwa.
3: Kinajjukirwa nti empaka zino nno zaddamu mu mwaka gwa 2004 era Gomba yekyasinze okuwangula ekikopo kino nga nno yakakiwangula emirundi egiwera ddala 5.
10: Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga.
3: Bwetuva akebweru w'eggwanga, eggwanga lya Iran ne America bazzeemu okugwangana mu malaka oluvannyuma lw'okwekasukira emizinga n'ebbomu mu kiro ekikeese zonna ku olwaleero. Eggwanga lya Iran lirumbye enkambi za America mu ggwanga lya Kuwait ne Bahrain nga lyesasuza olwa America okkuba emmeeri yaabwe ey'amafuta ebadde eyita mu kagolomolo aka Strait of Hormuz. America oluvannyuma esitudde ennyonyi n'ezikuba esitudde ennyonyi n'ezikuba enfo za Iran ku kizinga Kashem mu mbeera ey'okuwolera eggwanga. Bino n'obijjidde ng'enteeseganya za Iran ne America zikyayindira ddala era nga enteekateeka enteeseganya za Iran ne America zikyayimiriddemu nga Iran ekyakalambidde ku nsonga eziwerako omuli n'eza nuclear. Bagato bagabadde amawulire gaffe agookya mu bujjuvu ag'essaawa eno wano ku 107.9 FM ekuleera omuntu wa bulijjo. Nkwebaza omulungi abadde nange okuva ene gye natandikidde mpaka wano enfundikiridde amawulire gaffe agookya ag'essaawa eno. Mbadde nasoma na The Rock akusomera era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
10: Ago, gigabada mawulire. Agocha, Kupal FM. Keep to the station.
12: 107.9, Pal FM.
10: Ebirangi by'enjawulo, Kupal FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nkwebaza omulungi akyali ku 107.9 Pal FM ekuleera omuntu wa bulijjo. Kadde ka birango byaffe eby'essaawa eno ng'obbe kusomera nze Nansomba Nathira. Ntandisa n'ekirango nno kino nga kyakwebaza era nga kigamba nti abaami bano wammanga okuli Haj Twa Hatwib Musa Kamoga, Master Borhan Senyonga, Sebyonga Abdul Majid Hasama Kasozi ne banyinaabwe okuli Halima Namwebe Fatuma Nabyonga abeekyengera ne Mama Fatuma Namagoma. Mbeebaza abantu mwenna abazze okusaalira wamu n'okuziika Muzeyi Ssemujo abadde omwazinyi w'omuzikiti gwa Takuwa Kinoni Town Council Lwengo District era nga ye taata w'Abaganda baffe. Mande ne Kavuma abasika Baganda baffe Mande ne Kavuma banono babebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Sheikh Jamada Badru Muwonge ne famire yo tusaba Allah abaagale olw'okwagala Muzeyi Ssemujju. Tusaba Allah akkiriza akadde ke twawaddeyo na byonna buli omu be yakoze mu bulamu bw'omuddu we Mwalimu Ssemujju era tusaba kitiibwa Allah abasasulemu musera. Tongera okumusabira wa kitiibwa Allah amwanguyize olugendo lwe yakutte era amuwere jjana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muzeyi Ssemujju tusaba kitiibwa Allah amuteeke mu bifo by'abalongoofu. Ate kino kitugamba nti olukiiko olutesitesi olw'omukolo ogw'okujjukira obuweereza bw'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo bye yakola okukulaakulanya obusiraamu mu Uganda luyita abaddu n'abazaana ba Allah mwenna okujja ku mukolo ogulibaawo

0: kumala chetago cha abantu. Sibuli go ino kumalize chetago chente unamuwa sente. Oloko samani. Chizibu nyo mtu yoko joko kabili yanga ya mga gaunga ya agalomale chetago. Wabula Allah mna kwenye katuwa yu kamugezise musindi kito mtu yu. Ayagala mtu walo gumu, nga Allah chimanyi. Nza sifu na mkwa mtu wa saba mtu walo, nga suweza mtu walo mtu kati okwata guno omutwalo gumuwe kwetaano awali obuzibu
1: munuka ange kibalo tekijja
0: ningu laba ntosolo gumwa ate nosigala wongo inena ojirabe kati kadwa hawaijin nas okumalo wetavu abachi
1: bahabatu
0: abantu mabali wetavu tibeta kisada sente what demand amba jana kwebuza kuna wevuza msabo nyambe ku aballa kumbuga amanti kangambire gundi chakabu hamili nga sigu wageno mwana sende. Wabu lango gila ganti, chibuchitwe chiti, ngoina guomanyi. Asuolo kumumi maalili ya sheta gecho. Maganti, linda kukatini, inja kulaba haji gondi. Aja chukulecho. Unawo bedo maalili ya sheta. Niyo mtu wabeda wonga itasuolo kumumali ya sheta ako, wadokula gila suolo kumumali ya sheta ako. Atenga wajina. Allah wa taiti gama anti manna ilile khairi. Mu'utadi na athimu. Wali ya mtu wazizi ya bibi. Wadisi ya gendo chuku walinga achiziza.
1: Manna'i
0: lila khayri. Mu'utadin athim. Amalo kule msebi yu ubinu jukubantu wifuna na kusako na gamba gani nito limubi. Tasura kumali ya chetaku. Nyinga naba suwa chuku malida. Aba stopi inga. Huu katikita kandu wako. Ibada yu kumali ya bantu wetaku ibada nini. Niti hita kisa mani. Tita kisa na sente. Just nzo kuwa ngoji ya wangu ina, context, majina majita social capital. Kuganga Allah so kuwa mantu ngayi capital. Natakuwa
1: sente.
0: Sente. Kati amantu wawo nuntawe ya misa kumadija ya mitakuwa bantu. Numa nyumu nwadde ngo mwenye nasuro moja njaba. Nenu osirika.
1: Nesimu katosura jimu
0: wa. Nesimu tosura jimu wa ganti kubila gundi. Wangu muku wa ganti wae. Waluwa mtuali wati. Mkoleji. Inanga wadhai wachimu gambira. Achikula. Bameka hawa. Awanda ibadani.
1: Atapu banji mbambanyi nangi.
0: Ulewa mtu mgena kubu ginzi. Mga ganti wae. Isawidi bangami uliwa msajja wati ni wati. Kwa ina kontakiti.
1: Yes.
0: Na kuwe kutuale. Na kutuale kutuale yemeni. Nguwa msapa kontakiti. Isimu ya kuwe yemeni. Tukena kumgagawi. Ndiwa na Uganda mwebati.
1: Iba anji.
0: Okumalo weta wachi. Nachi manyanti, walio sumele bamule kwa anti, mathlan mwajakule yako. Walio msajja wati azimba sumele bamule kwa kwa. Ilebu wa Uganda alikula chi?
1: Alizimba.
0: Na asirika laganti. Msajja mwotekali. Okumalo chita kuchi abantu songa chi. Kuru. Allah kuingiza muofisi malevi zivu ya abantu. Tewa ya sente yoka. Tewa ya mani. Just kumanyanti ona avati ya mchizibu chakula chi. Obeda nga mbamitangani, obeda nga buloka. Okubeda buloka, omuntu sheta kuchine chigua. Tukundi utahina mbele jali, ya ni hajikundi ya gabo mchere. Nunga tukende wa hajikundi mga enti nzenko zechi.
1: Nzenko sindisi.
0: Omuntu yu gulaba nga katina chumikole de, ni umali de cheta hako. Kwa wapa itama nye hajikundi yoyo. Atomu la avijia, na avijia. Kakukamba, ibada zo siti. Ibada no sahala, kadwai, hawa ijinasa. Allah kutelewa bantu wa wajia. Bangala just kwa mwari ya wichi. Wetao. Nino na bangala chuchi. Tichigenda. So, ezumu kibadati. Ndi azicha jachu ya Allah utala. Mujia kuzuhuliza. Adha nga todo ulamu. Ndobu suzika tuliku. Ibada. Ezenka na kana chi. Hijja. Kugwa takenze chi.
1: Hijja.
0: Atafinye musawuzo kena uda wa Maka. Echikulu enye chini yao. Enye eno jokula chi.
1: Jolina.
0: Jolina.
1: Egamba chi.
0: Egamba chi. Tuwa jikuza chia fayu wa mbaka nabi Muhammad.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Sallallahu alayhi wa sallam. E Madina, waliyo wanda mwe. Temuina che mkoze, ngatiba chukoze. Temuina mpira ze mfunye, ngatiba zukoze chi.
1: Ngatiba zifunye.
0: Basuhaba bunabunabunaba awa wala matu. Kwa bali mujihadi. Ya mzati ya Rasulallah. Wahumbili Madina. Basi gande Madina, tuwa funye mpira ze tukoze chi.
1: Tutufunye.
0: Nganti ya balie shaba ganyi. Okujana mwe, udhurun. Wecheche ganyo gende Maka. Sia udhuru. Wabadu ina niyachi. Nisha Allah namanyanti nabadu banga, wajoku wane niye gende Maka. Nga nunji.

lunaku lwa kujjukira bajulizi ba Uganda era nga luno lukozebwa buli nnaku z'omwezi ssatu omwezi ogwomukaaga buli mwaka. Ku mulundi guno nno Rich Road ekyabaluseewo mu ggwanga ekyebula, abantu nno tebagenda kukuŋŋaana kusaba wabula abantu balubatu be bagenda okukkirizibwa okusaba nko kyego kye Namugongo eri abakatoliki wamu ne Nakiyanja eri abakulisitaayo. Okusinziira ku ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'abasikoopi mu ggwanga Bishop Dr. Joseph Anthony Zziwa avuddeyo n'asaba abakkiriza bonna okugondera ebiragiro ebyateereddwawo gavumenti ya Uganda okusobola okwetangira okukwatibwa ekirwadde ekyebola. Ate byonno nga bikyali awo yo Ministry of Nainzibwa ku nsonga z'ebyobulamu etaddewo ebiragiro okugira omuntu yenna yasisinkanako omulwadde wa Ebola okufuluma eggwanga Uganda okutuusa ng'ekiseera ekyamwebwa okweyawula ku bantu nga kiweddeko. Bino nno ebijjidde nga Ministry y'ebyobulamu ekakasizza abalwadde abalala mukaaga abazuuliddwa n'ekirwadde eky'Ebola mu ggwanga nga kati omuwendo gw'abantu gulinnyidde ddala nga kati bali 15. Bo bannayuganda basabiddwa okwewala obubaka obusasamaza eggwanga naddala ku kirwadde kino eky'Ebola. Bino we bijjidde ng'obubaka bungi bulongesebwa ku mitimbagano era nga buno bugezezzaako okusiga ekifaananyi nti ekirwadde ky'amaanyi nnyo mu ggwanga era ng'amasomero mangi sinakindi gonna gaakuggalwa abaana badde ewaka. Kati okusinza ku minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebyagulu mu ggwanga Dr. John Chrysostom Muyingo agumiza bannayuganda ng'amasomero bwe gatagenda kuggalwa era abayizi bagenda kusoma okutuuka olusoma lwa ttaamu eno we lunaggwako. Dr. Jess Muyingo agamba nti gavumenti terina nteekateeka ya kuggala masomero era aboogera ebyo beenoonyeza byabwe. Iyo polisi mu divisioni y'ekira erika abantu basatu beegombyemu obwala ku bigambibwa nti be bamu abadde batigomya abantu mu kitundu ekyo. Abavubuka bano nno babadde beegatira mu kabinja kaabwe akayitibwa Bonna Bafu nga n'ebikwekweto bino bikoleddwa mu kitundu okuli Mbalwani Namugongo mu Kirwa Municipality mu District y'e Wakiso. Kati nno bano kigambibwa nti babadde banyakula obusawo okuva ku bakyala okuyingira mu mayumba g'abantu kussa n'okkuba abantu peva. Gabadde mbufunze wano ku 17 FM ekuleeta omuntu wa bulijjo. Madde nazo banaetera okukusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: agambatia alhamdulillah alladhi adhhaba anna alhazan yebazibwa allah tabaarak wa ta'ala amatenda amajuvugage agawa guru agatali mu bukende vubonna oya tunazi zake naku inna rabbana mazimumulizi wa fi allah tabaarak wa ta'ala la ghafurun shakur musonyi nyo ateyebaza nyo owekiti wa allah tabaarak wa ta'ala naam omukiriza kyakyanche ngajukira byayitamu ngagamba chi inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mazimadala twali nga before mubula mubwa fo ku dunia nga tuli mbantu bafe wallahi nga tuwangalira ku bunkenke nga tuwangalira ku tebuche embera nga zibunyo jetwayitamu okugusa obusiramu bwaffe masoga allah tebibadde byangu famanna allah alaina olwaliro allah tabaarak wa ta'ala tubundu guddeke chengera wa waqana adhab as-samum atubundu guddeke chengera ekyo ekyejjanaye eyekitiibwa aha natuwonya ebibonerezo byomuliro ogwokya ogutagambika wa barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم فاذا بدوا الله تبارك وتعالى ويوم كرزا او ويري اما قبل ذلك ما ينغتنا سين كان الله سبحانه وتعالى ومكرزا تلنا اوي دي امازوك سينزا كاتي اوي امازوك رابغاتي اوي ابدا ابدا تنولي آية الله تبارك وتعالى مو ومبكوا الله صلى الله عليه وسلم ابو زمما في عائشه تي عائش منانج سوتحات منانج دارينجي منانج ماي لاف اي الله تبارك وتعالى اجمع الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون نعم اي يتجيزاجي ماما في عائشه رضي الله عنها اوكسينزيلانغا بويالي ابيتغيرا nagamantia abebasara ahine bamalane bakola amazambi nam bebasiba ahine bamalane bedibaga bebakola ibadat taat ezenjawulo atine bamalane bevuruga nam nabbi wa fa sallallahu alayhi wa sallam namulabanga asano okuteeka mu darasa ya tafsir amunyenyole chichi allah subhanahu wa ta'ala chiagamba ila chiategeza namuganti alladhina yu'tuna ma atau allah chiagamba beba basara alladhina yu'tuna ma atau beba basiba alladhina yu'tuna ma atau beba basaddaka alladhina yu'tuna ma atau beba bava muhijja alladhina yu'tuna ma atau beba abasoma qur'ani yechitibwa abakola ibada ezenja ulo nebo bamaliriza waqulubuhum wajila emitima jabwe nijisigala nga jesisiwala emitima jabwe nijisigala nga jitia naam annahum ila rabbihim raji'un incha bagenda eliyo mulezi wabwe owekitiibwa allah tabaarak wa ta'ala eyabatu mukola bino nayakkiriza oba nedda barakallahu fikum ekyo nno kibafuusinga okubeera nti bakuba amavi ku ttaka ne bawanika emikono gyabwe ne bamulaajanira owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala abeere ngaakkiriza tebalina biseera byakucyacyanja nakuba nduru oye oye abadan tebalina oye abadan nakamunake ddagala wa innama balajanira owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala abeere ngaakkiriza kuba munango oyinza okukola allah natakkiriza okiwulidde oyinza okukola allah subhanahu wa ta'ala natakkiriza tunuulira nabbi waffe iburahimu alayhi salatu wassalam allah amulagira okuzimba kaaba ne mutabani we isimaila naye bwe baamaliriza okuzimba kaaba aha tebaga nti oye tebacha chacha tebakuba mbutu na matali na chi wa innama bakuba mavikutaka nibawanike mikono jabwe wa Allah tabaarak wa ta'ala nibamulajanira rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim munnangu mulimu gwa tutumokola guguno tugukoze ne tukusabukirize owekitiibwa naam watube alaina ate munnange tusunyiwe kubanga mukolo okwo aha obukendevu tebuoneka naam obukendevu tebuoneka al kamalu lillah obujuvu bwa Allah yekka subhanahu wa ta'ala fa idhan watubi alaina tukusaba otusonyiwe ebitatambudde bulungi obukendeevu innaka anta tawwabu rahim oli musonyi nnyo agende wala atoli musasi zokkamala obukamazi naffe bwetyo bwetulina okufaanana baduba Allah tabaraka wa ta'ala omulimu gwonna gwokoze rajalira Allah subhanahu wa ta'ala abirenga akkiriza nam kati embeera yonna embeera eraga nam embeera eyo ebyokulabirako bingi byonna nga biraga nti omukkiriza talina holide wano ku dduniya omukkiriza talina oye wano ku dduniya amaliriza kino akwata kino amaliriza sizoni yena akwata ndala agenderera mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yudawimu ala ta'a yudawimu fi ala tahqiqi madha alghaya alasma nam kugamba agenderera buli kiseera afungana okutuukiriza ekigendererwa ekikulu ennyo limadha khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala nam kugamba lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda limadha ata fi dunya lwaki yajja ku dunia omukiriza ebbanga lyonna bwatyo bwabeera nam agenderera maaso n'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala agenderera maaso n'okubeera nti agondera Allah azza wa jalla agenderera maaso n'okubeera nti atuukiriza omulamu ogwamuleeta teri byakuwummula teri byaholidde teri bya n'akamu n'akeddagala alimamu Ahmad ibn Hanbal imamu ahli sunna wal jamaa rahimahu Allahu ta'ala basira bideyeye barakallahu fikum azakum Allahu khairan lumu yabuuzibwa ndi ya imam owanga imam mata raha kati okuwummula mu banaye kwaddi oshuhulidde bulungi eswala za buli lunaku okusiiba kutusiiba kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala kwa bulijjo okyulidde okusoma Qur'ani ekitiibwa kutukubirizibwa buli kiseera tukubirizibwa kugenderera maaso na kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga litumalanga tukyali balamu gwe mulamu ogwatutondesa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nam ngokusinza kwaffe kwonna tukuzimbira ku tauhid okumwawula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kunywerera ku tauhid na sunna ebbanga lyonna imam mata raha okuwummula muko kwaddi yayanukula n'agamba rahimahullahu ta'ala iza wadaata qadamaka fil janna bonateeka ekigere ky'omujjana خلاص كاتيا هونغو وومولا اوجا كوبو مازيكو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم فاذا يراكم الله تغيري ما سنوكسنز الله سبحانه وتعالى تتمسنز مسيزون زيموكا تتمسنز كومبيرا وانما البانغا يونا امبيرا يونيبيرا تولينوكسنز الله سبحانه وتعالى تري كوزيكيزا تولينوكسنز الله سبحانه وتعالى باكلاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوزنز كريسايو تجير الدينيو كينكوكا نوزنز كريسايو نوزنز كريسايو
1: Gwe nanga olumizibwa byotategeera oyikibwe bogomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira Nandichi, ogwa mwamanyi no nafuwa, ngatuina cha amanyi chokoze. Wetaka kukabiribwa, otegea chikusumbua, musawo shifa wa QIT, akuita kudua ilo liyawe ilisangibwe kamoja, okumpi nesunuri ya chitante, akukabire, olufanyuma kujanjabe. Banobaina nebiu mebi kabire omubirivuna, kusente entono dela, olumizibwa mgongo, oba prostate. Kubira musawo shifa kati akuyambe, kunote musambu tano bili, nkaga musatu, note munana, atano motano, oba, note musambu munanemo, anamunya. Nsambu musambu, chenda musato.
2: Kuyo mya bya mizanyo, kaya kutusako, ngabu bya bade, bili babitya. Umuno mpira. Basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka zampaka. Okuga, ebikonde, emisinde, nebya mizanyo bitere binji. Kurukalu la Bulaya, Afrika, womanensi ya fe Uganda.
3: Muda mwangi ya Uganda, timu ya Villa abadde asamba timu ya UR. Egulegenze okugwa, Villa nga kuvye UR. Ego ziba debili kuwele.
2: Bia misinyo byoka.
4: Labanti Liverpool naye badde unlucky with injuries but okutwaliza awamu omuntu avuganya champion defending champion tusobola n'okuteekawo ko embeera ey'enjawulo kubanga ttiimu zonna ezisengera zirwaziza
2: buli lunaku okuva ku mande pukulwokuna saw 5 ez'ekiro paka saw 6 The Pundit Desk ne ttiimu ya Pulse of Africa Radio ebyemizannyo okuvuma Senior Ivan Mulinda Kunais Kumunene Sifusali Chitinepo Okufiddinidda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemu awangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 45 82 19 fuuka munnamawulire ddako ne Pulse FM
5: kano ke kaseera aka programyo abachala bazira chitofu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wano ku Pulse FM.
6: Alright, butelevu mkwano kwa famulonji ya uliriza chikumisafa kutanyoze muenda pale FM kula ili umutu uwa ulijio. Na hava iti umu na vandi msama uku TV ya kula msa kuna china msa chisingila daru kubile chirunji. Tasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Eda chikaziri kuminanyazo ka izise kusawa umusamfa kwa msana gondako uluwa liru. Tuli mprogram abachiala bazira. Onako uluwa liru being a public holiday tugenda kubira nga tunyumia nyumia mufenga abachiala. Iranka kasanti bubango uliriza tuja kusaba obinenga wegata umulamu wa gwafi. Gwe tugenda kubira nga tambulira ku mudachi katalist esatu agasoka mu programu ya feno ya bachala bazira onakolwa lero nga sinaba kujikwanjulira njagala okusokera ddala okwebaza bamama mwe naje muli eyo ngoli muchala nayenga oyina obuvunanyizibwa otwala obuvunanyizibwa nobwa abalala nokola kino nokola kiri nayenga ogezaako just kulera anti osanyusa bantu nti gundi asanyuke si buvunanyizibwa abo naye ategwe noyagala oli asanyuke olwekyo kyobo kyokola ki kyokola bantu bangi nnyo bayamba abantu nayenga olumutebejjeeyo nagamba nti ebintu ebyo bitwalira omukyala gundi oba kino kikolere gundi oba gwe kenyini no bayira abamu mufayo n'okwata ebintu n'ogamba munange mukyala oli nalabye abaana tebayina kyakulya abantu tebayina byakwambala n'okwata ekintu ekyo n'okiwaayo bebe abantu benjogerako nti okufa ku ssanyu ly'omulala nga sesi buvunanyizibwa abo mukwano nkwebaza omukyala ali ebwerwe eyo nga gwe wasalawo n'ogamba nti let me make people happy nga yadde bakunyiiziza because abantu banyiiza ba mikwano abantu banyiiza naye gwe n'osalawo n'ogamba nti yadde byonna byonna babikola my call kusanyusa abantu n'ogamba nti kansanyuse gundi oba nyiiza batanyiiza nze kankole ki nze kamusanyuse bannange gyoli omutima ogwo gulina nkimanyi era bw'oba ompuliriza gwe osobola okwecekingamu neweekuba mutima neweebuuza nava yenze gwe boogerako yenze omuntu oyo asanyusa abalala ate nga nkakasa nti buli kirungi kyonna ky'okola ng'okikolera omulala allah akusasula olwekyo ekirungi ky'okoze era tuddanga awo n'ogamba kale ne mukolera bino n'ataasiima allah yakusiima era tunoonyanga okusiima kwa mwana omuntu tononyanga kusima kwa muntu nonyanga kusima kwa Allah mu studio za Sirimu ze kandi muno ichana ekyobuwala ekito mbadde manyi tokawulidde okiwulidde ndi muno ichana ekiwala ekito
7: dala
6: nzalo biri zoka
7: nya
6: biri wandi no olumulugobe nayenga ndino mwana w'obuwala hajete Nathira Nansumba gwe tugenda okubeera nga tuwayawayamuko naye mu programu y'abakyala bazira omulamu gwe tugenda okubeera nga tutambulirako olunaku olwaleero ekigambo okuwalanirako ebiseera bingi mbe nze ng'omukyala tulina entalo zetukuriyetinga awaka kuba neighbor ku mikwano gyaffe ku balamu baffe ku banyazala baffe omukyala tukuriyetinga entalo nyingi nnyo Na ye, ekibuzo kigenda genda kunjuyi zonna. Neka asoke mbuza mchala na Vera. Nga tetuna genda kusaidi ya mchala, kuogera chiche. Obamu eri abawuliriza kubana uwa genda tuwa pa opinions zawe. Mbadde njagala kubuza nti, singo sango mwami wo, ngalina omuntu gwa walana. Oba abantu batayagala. Omwami wo na mubera mu courtship na kuwa sana kulita wakano ufuka mchala. Na kugamba nti omuntu oyo bwati ne bwati simwagala. Tokolagana naye. Gundi ya mpala na nange simwagala. Ennyumba eri gy'olaba nakukani na ku briefing abantu gundi ya mpala na simwagala kati ya inzo kuteka we kibera na gamba omukazi ya mpala na munango kuva ina zimbe chikomera kino yakola kwati ne bwati. Kweli nateka we mbera oba nakubulira ati gundi ya mpala na. Kyandi badde kitufu. Ajati nadhira okuwalanira ku bawo. Jukira nti gwoli mukyala. Ebisele bisinga sigenda kunyonyola nnyo gwe mbulira kyandi bade kitufu okubena nti owalanira kubalo abantu bawalana nayo babere balabebo kye kibuzo onakolale kye tugenda kubera nga tutambulirako namwe abawuliriza ngenda kujja nechamwe nenga namwe ami nawe nkubuza nawe wandi bade walanira ko mukyalawo kino kibade kigenda wanadhira saweno nti nadhira wandi walanide ko bawo kye kibuzo kitubuzo onakolale kye twaga tutambulireko.
7: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nasumba nadhiru. Nakuluwa lero ndino mchala na baida.
6: Kati aida kuchi. Nageteka kwechi wabulu unji. Siri mobi.
7: Omulu unji.
6: Hei, vanemu. Chitine kuliko manangi.
7: I'm sorry.
6: Mkwano.
7: Kati kuchibuza cho chombo ziza
6: yes,
7: aida.
6: Yes.
7: Abi nchu bino bi differinga. Ntituli bantu bakulu. Yeso ngambia. Nti nadhiru wa mwami yosimu agala mpala ni...
6: Mwabu mchalo yosimu agala.
7: Mwabu mchalo agala. Mpala na...
6: Mwade sagala nyoko lagana na abantu wabu. Sagala ukulagani na abu.
7: Of course imanja kubuza. Nkubuza haji chichi.
6: Ata jakubuli.
7: What happened?
6: Takugambi. Rale ta... Tuchituwa leti takugambi na gama tinza. Takugambi.
7: Kati... Mkusoka. Nja kolo musa nyusa. Cause... Chitufu wa inzo banga ya wako wa indi nga vamo sobya ne vamo nyeza. Ngata yandi agadde kumuza mubulu miobu. Oshege la tabi kunye nyole. Some people tebagala nyoke carrying that, those heavy hearts with them. Mwame tuwaba ajita munga ya muisa ubi that it be. Kugambi echo sicha agala period. Kashine wabaona basa janga wakari basu ubule entalo. Inga ye musubuzi wazo.
6: Nina kwe manjiza asubuli kandale entalo.
7: Nga wachala wetuli. Nga asubula kala unti mune ya mute ya zimbe chikomera ye tamatizimbo. Chitegera.
6: Molina.
7: Na ulina kwa chemuluma. Mnesha li nwesa kakari ngomami Allah kwe ya kuwa. Muntu wa mtima mubi. Ochitegera. Nti aja kuwa ata bidu nti aido zimbe chikomera. Sina chizimba. Luacha ansose. Luacha kwa zebwati. Tatu ucha yogera.
6: Live example togama atino zenji kuwade kubanga. Echi nyambi omukulu wamu avuddewo wano. Yandigeza nabagamba nava ya bateka yoteka yoderi. Nga chenjini choyo girako.
7: Yes, nga Allah ya kuwa msajja nga ino mtima mubi. Allah ya kuwa mchala nga ino mtima mubi. Mujye. Nkati tugambe kali nsarwa. Ochitegera. Nga ine nsarwa. Nti aida wazibi ya chikomere chiche. Abadeta chikusubi la mu. Ochitegera. Mchala uyu. Azimba che chikomera okunsoka ensonyi nazifula obusungu banta maba banta
6: mpalana nenja
7: banta magoze lwachi batadeke chikomera nga fete tunachiteekako ochitegeera kati naye nagenda nakuyingiza mu lutalo ekika echo mukusoka ngo muchala bikako osoko omulage okolechi omulage nti
6: yisoke
7: yes
6: tokena kugera nabo
7: kati go deep kuba bachala tuli ba FBI
6: of course yes
7: tononyeres mpaka kusawe semba yo ochitegeera nti omami wange musobya go muve ko muliki
6: Gugenda na baadhi kula
7: na baadhi, kuba bana bantu wetu wangala na baadhi aida.
6: Madema hito chimani.
7: Wetu wangala na baadhi, mwa mwa akera kumacha na afu mukuka na agenda. Zani mwenye mama nasiri, zani mwenye mama.
6: Tuba demu prep wali. Oshage. Nenu kubusa nengamba, uno mwana amanche ba hito muri doano.
7: Oshage na, chini chigena gwe wakans, gena soka kuita aida. Muga mai dajangu, mwana aziri sabu.
6: Wabeba
7: wuchalo. Muna ngai da kava kabade kawede, unsabo boi na yutu supu nkole. Alakazi mani wetu kola.
6: Zani nani rozi
7: zamu.
6: Mchala nadhira, nze nani loze za mti ya de. Kati tutunuli do msaji yanga yuwe mpisembi. Nene ba tutunuli do msaji yanga ainaba wala na ndoza vloza. Kwenye kumpa opinion yo. Nti nze sandi ya gade kuyi ingira muntalo. Oba ye mulunji, oba si ye mulunji. Sandi ya gade kuyi ingira muntalo za mwami wange. Na bantu be. Era bwe nsanga nga mubadde tokolagana na neighbor wo.

0: nyola nga siba dewo chitegezo ino kubera kusaidiyo kakati njagala ne manya nti wendi morutalo tutandise wendi wemba wakuwolereza ate mpolereza mutufu oba mwami wange oba si mwami wange saidi entufu gyembaako
1: obufumbo tebukulemye
2: obufumbo nemenga
0: nayewa katonda akoze ekituufu salamu alaikum
1: alaikum salamu ogambye otya
2: obusamu mugamba osanyusa omwami wo
1: nga mukyamu
2: nedda aida tusabe okitalenti nga mukyamu waba mukyamu nze nagambia no making the investigations of mchala we are FBIs geno go to kaku ground my in one second that's stable kati go chesi gadi zeno go muleke eliato vena bibi yenga go manye chicho ni wanu utolo lugendo kuja galaye chami cho chitata bachiwala olo dundu suwa
1: nga bachiwala na
2: nengamba hani tulube mwa
1: kakati bori bwa maro tu ingira no kolotia
2: watandikide nanti mugamba kati tuza kochi tetuba
1: Aliku pale FM gamba hello. Okay, oya dose kozi na musafutano mwenda kumisa mwenda 00 wandi badde wetaba mulutalo lwo mwami wo oba mukyala wo. Tugeze, wuna akugambye nti mwami second singa bakide kuba.
2: Tukotandikewa. Tugenda ku drawing board.
1: Tukole plan tetubabuza.
2: Nero tetubabuza.
1: Ate mukwana kazanya ko
2: nkagara nya ko mukababuza.
1: No, Ngatomwagala mutima ngatomwagala nenga bingi byotasobola mukolera okitegeera
2: kati aida nkubulira ko chintu
1: mubuze kubanga abana bagenda kuzanya bonna
2: aida kati nkubira ka chintu chimu we know things aida tusola kungama nti tutwale nti my husband is now my provider my protector
1: yes is your everything
2: okitegeera aida togena kungamba let us draw back omuntu atayagala mama wo okitegeera Omuntu atagala mama oba omuntu atakwagala aida togenda kungamba nti abaana bagenda babaagala never ngokimanyi konkshuwa nadhira tanjagala to the climax there is no way you can trust me with the
1: yes you may not trust me na yeche kukakubulire kino
2: okimanyi abasajja ba revenging anyo in these different ways nsazewo gama hehe anti bangambye nti ono sikolagana naye nengamba sagala kumanya
1: katusoke tuwulire ono wanji
3: asalamualeykum warahmatullah
1: waalaikum salamu warahmatullah
3: kunzesakye kasuzi
1: yenyabo
3: ebyaddala omuntu waba tayagala bbaawo tosobola mupapira kumwagala nga tutegedde entalo zaabwe gye zivudde naye fe abakazi tulina obwongo bungi bbaawo tomulaga nti nkolagana nabo ate nabo tubalaga nti mbajjira nnyo n'osooka onoonyereza ekituufu kyeki kati olw'entegerao yaffe abakazi olusi tuyinza oyambako empalana yo okukola ki okuggwaawo ne muddamu ne mukwatagana ng'ab'emirirwano oba nga banneibae wekigaana oba olina kudda ku saidi ya bbaawo boli waba tayagala bbaawo naawe aba takwagala
1: waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu kasooka ezijawo bakabuno tukomeo katono nnyo
4: mu nnyumba eno buli kijjulo kitukuŋŋaanya ate byofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
5: Wakatinga radio yenganze 17 katonyeze mwenda Palo of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu tukutegeke dempaka ezo kuvuganya mukuvuganya okutumidwa Pale FM Schools Crani Competition era masomero mangi gamazo kwewandisa
6: Chikaya Parents Islamic School Ebulenga Chikaya etuse mumpaka za Quran gagadde ku Pale FM Radio Somero chidi ne rigendo tuale mpaka za Qur'ani.
7: Chikaya Parents Islamic School.
8: Umtozo wa fiasa.
5: Pale FM Schools Crown Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemisana Monday to Friday okutandika ngina kuzo mwezi munana omwezi ogwo mukaga biri abiri mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga buliya ku maloboza amasenekerevu agaba yizi donanga biwagidwa Fidelity Hija and Umra Services Limited Boom Chakala Season 3 Double Energy Mawinzi obadde okimanyi nti katusobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka wizimu amanyi ngonywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala Season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash flat screen TVs emmotoka pikipiki smartphone kwesa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback tulina okukola kyangu nnyo gula buguza eccupa eya Rock Boom oba Silverback energy drink kibira wansi wakasanikira kyolabayo kyowangula abawanguzi abanawangula eccupa za Rock Boom ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800-299-008 Rock Boom tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kwosa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine
7: When you drugs to Sulamagova Ninga Sebisu Kiddi Day, you are a Kwodom Kisumula, Okuita Kuruza Kom Guguno, Okuita Msuni Wamagova Ninga Si, Wasasrom Solo Kuanjiwa, Okuvanga Kusumeza Sato Gomukaga, Umaka Bida Bimuena, Sasrom Solo Kuanjiwa, Ngasato Gomukaga, Bida Bimukaga, Tirunayita, Uramagova Ninga Sebiku Mieko, Biksuni Bue, Exonio Chino, Chikura Kumusolo Gogoka, Oguazeba Mundamu Guanga, Ogumani Duanga Domestic Taxes, Okuriam Solo Kunyengiza, Income Tax, VAT, Local excise duty, omusoro kunyingiza jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasura abenyigirwa muzara, gaming tax. Okumanyibisinga wo, tucharide kuchibanja chafe ku www.ura.go.ug. Obatukubile ku numbers of visitors asurirwa, ku noti runana, emwemu musavu, noti noti noti, oba noti runana, bire musavu, noti noti noti. Tusubuo mkisaguno, Uganda Revenue Authority, tukulakulanyize wamu Uganda.
1: Alright, bitereva mkono kwa famulu njauliriza chiku msava kutonyeza mwenda pale FM, ekula erio mtu wa ulijio. Eda chikaziri asatu mwenya, ezise kusawo msavu, mwagwe msana agona kula lero. Lunakulu wa kusatu, lunakulu wa public holiday, amantu wa singa, ba, nduza tebagi nze nda mgongo kusababu liyo. Mwewa, na wosinzi, diba musabi demu kanisa za mwe, kastamu banga musabie, ne musabira emioyo jaba genzi, nga mkola ya buetero kubeira. Munange, akusinga kubia gulina. Katibu wa bagambi ya tino munange tokola chino. Tukume dembe, tuleme chikola. Iranzi neba za vana Uganda. Kwa vana Uganda niluwa kinecha neba bagamba te. Mukola chino. Muneba na Uganda bagonvu. Nira President Museveni yesimye nyo. Kubanga akule mbira abantu abagonvu. Oh, vana Uganda muli bagonvu. But no, mkwano kwa fitupate tuchatambula. Ngatuli kumulamwa ogugamba nti wandiba de. Owalanirako omwami wo wandibadde owalanirako mukyala wo osobola okubeera nga oli mukyala mukakamu ng'ebigambo bye bitono naye ng'ate omwami wo ebibye bingi anonooza entalo wano na wali kyokka ate ye mwami y'omu nga nawe okimanyi kati tunuulira waliwo mukyala bawa anonooza entalo ba mikwano tatuula waka ye mwenyini yaze nonyereza namaliriza ne bamuvuma ne bayomba nakoma wa waka nalyoka gamba mukyala we oyo mubi oyo akolabwa ati zesenda zaga kuna mukumanyira ate sikulaba nabo na yenga ate yazi waka nkudde yageze n'abalumba jebali yageze nayogera kakati dala mukyala ono fine oli mukyala mufumbo ero ino gondera bawo ogenda kugonda owala n'abantu ab'obwereere nga bbaawo ye kasomba ntalo ye kaziwa kankula bbaawo ye nyininyini ye wakankulidde olutalo lwe bamukubiddeyo bamulinze mpi bamukubye ebikonde akugambye siddemu nenkulaba ng'oyogana n'oyo mukazi w'oyo nze siddemu nenkulaba ng'okola bw'oti ng'ogondera ebyo bannange newankubadde musuubula ntalo n'olwo ogenda dusuubula abaffe wamma ampuliriza wandi walaniddeko bbaawo abantu bawalana nadhira tukomyewo munange sawa ye mukitundu kyaffe ekyokubiri ekyomulamwa gwaffe okyagenderera maaso n'ensonga y'okubeera nti kugenda kwalanirako balo
2: lutalo omwami mba nino dusubula. Nino dusubula.
1: Oba olumanyi oba tolumanyi?
2: Nino dusubula. Nze kasita nnyinyonnyola. Sigala kumanya. Nanga bituufu. Kona, ay, the truth be told, no was sensing. Ulo lutalo olaba laying omusajja oba muwalana. Banaye nga bamuli bubi. Tosako olwo ndusubula.
1: Kankuwa kifana nchi omusajja. Zibirira. Omusajja ono guwafumbira omusajja mukambwe. Musajja musiramu. Muganda musoga. Munago byonna bibye. Muganda oba musoga. Zibirira kuwa musajja. Omusajja ono. Musiramu nyo. Omusajja ono. Azimbye kumpi ne banneibabe. Naye tabaagala kubanga bamusinzeeko. Buli kye bateekawo kyateekawo. Omulaba omusajja oyo. Naye nga nawe okimanyi nti bano bwe basooka kikola. Naye n'agamba ngenda kikola. Omusajja oyo gw'owasizza awaka nkuleeta lwo tatuula waka. Tatuula waka ate gye yalaze ne bamukubirayo. N'akomawo n'akuzibirira. N'akomawo n'akugamba. Sikulaba ng'oyogera ne naava. Ensajja kye ne kiryoka kinjira ne kinkuba kyokka nze ngenzeyo bugenzi kumugambako bugambi naye ng'entalo yazikoze ki? Najja n'akugamba sikulaba ng'oyogera naye naye nakugambye kaki? Musoga oba Muganda musiraamu nnyo. Omukolosi. Genda maaso Nadhiri. Mbuulira omusajja oyo yakugambye tokolagana ne naava.
2: Nkaja ne bw'aba afa. Msajja HK cho enfana neyo koz kato ye waka sungira tasa anakutegera bino ne omunyonya nti munango busambu bulagira omulirano tugwetaga tasa abinyonyura tasobola kubinyonyo kato ye
1: muslimu
2: mu abyebichi
1: te kugamye ti muslimu iranga njaga loleto omulirano
2: ngamye muslimu busambu nababitegera irate babitegera oja musanga muslimu nyenyenyenyo ne omusamu nyenyenyenyo obako okuma otegera no ngamba Allah ya gaba. Aida waba mwade moto kanza tanaji mpa. Alhamdulillah. Let me be there. Aida waba msobu sezo kuzimbe chikomira na ashteka. Na ye chikomira ochila. Tozina za chikomira. Ogena na kugwa mbaba. Bakukube.
1: Bakukube. Msaje mwade wa mkube.
2: Bakukube. Bakukube njinza no banya mbako.
1: Ha tusi. Ona. 0-5-9-10-00 mukwano njagala kubuuza gwe ekibuuzo wamba ndi nammwe abawuliriza ba Pale FM nga njagala kubuuza ogenda kulwanirako bbaawo omusajja oyo gwe nkubye ekifaananyi musajja mukambwe nnyo naawe kenyini nnyini oli housewife tokola ye breadwinner buli kimu kyonna
2: olimayo omusajja akomawo n'ewaka omusajja ekikulu ekyo kyonnyinyonnyodde omutima ne gukola tu
1: aha kati oyo wangi
8: waalaikum
1: salaamu warahmatullahi wabarakatu
8: webala
1: okubeerako dia
8: alhamdulillah ono aisha kamoge nakasajja
1: bannange nga tusabisa okuwuliza bannakasajja bagamba ki
8: alhamdulillah tuli fine
1: bwe bulungi
8: kakati ajati kisinzira entalo zaabwe zikwata kuki waliwo ezettaka waliwo ezimu kati ngaezettaka omukyala toziyingiramu kisinzira akozeeki naye ngaate ebiseera ebisinga neiba tuba tumwetaaga
1: kati soko omumenyerayo katono nyo yadde akadde olina katono ntalo ki kuba kati tusomesa bakyala menyayo ku ntalo nga ssatu kale bwe mpa ssatu zokka
8: zoyinzakinyiriza ddala kati nganza ali eno omukyala neiba naleta ebomba nafuira bwafuira nafuira nemmere yombutufu ekyo kyo kinakuwaza
1: kati bwabanga mwami yalusu yalulimu olusuubula
2: olwoddo nange nduyingira
8: kati waliwo nekirala okuliisa emmere yobiki ebyo nemugambako nalala mukambutufu omukyala kikunakuwaza kati wembagambidde kisinzira akoze eki kati nga nzaisha atamanyi kuwalana bannaye mba mpulira nga eki okugjako nga kinkwatidde ddala ku mutima
2: aisha tamanyi kuwalana tomuyingize mu kiraasi
1: era
8: nze nsigala mbalaba bulabi bwenti bengakalera naye nga mbutufu era wabaawo ebinnakuwaza kakati ajati byebyage kati abasukkulu mbonna mbalinze nga 27 nsha allah nga 26 ogw'omusanvu nsha allah balinze nesanyu
1: Nkale mkwana.
0: Wa alaikum
1: salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Njagala kutegeza konti Mbogo yali Ngabo. Omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga. Omumanyi bulungi obata omumanyi. Omumanyi kochi. Biyakola obusilamu bimanyi. Biyakola obusilamu na Uganda. Biyona biyona bimanyi. Katijangu wefuni laka ekitabo. Mbogo yali Ngabo chiri wanukupala FM. Kyawandikibwa Mugonza Abdallah. Batobewa. Batobewa wano ku reception ojja kubera ngo kifuna ku mitwalo ebiri n'ekitundu zokka. Otegerere ddala Mbogo yaliani bikibe yakolera Obuganda, bikibe yakolera Obusiramu, bikibe yakolera eggwanga lya fe Uganda. Ekitabo kino mukwano jango kifune wano ku maka Gapal FM kula eri omuntu wa bulijjo. Songa ate nyongera kubategeeza nti bannange tukyawandiika abaana abaagala okujja okusoma. Tukyawandiikira ddala abaana abaagala okujja okusoma okwolesa ebitone byabwe. Oyagala kukola ng'omukyala gwe ndi naye mu studios nzijjukira luli nali njogera nanningizaako nagamba nga tojogeddeeko. Kati bw'oba owulira nti oyagala okukola nga omukyala Nadhira ng'asoma amawulire oba bino nga presentinga, owulira nti oyagala kukoppa ddoboozi lya Nava, ddigo ly'oyagala okukoleramu. Ojangu wano, jango yige beba kula mawu, beba soma mawulire, jango yige beba gasaka, jango yige beba gawandika, jango yige production uberenga muzei rubano. Abena production, kati jango wabi yige, tugenda baso mesa, omuzadde, omwana omulete, totuza mwana, semanya katisina school fees za tamweja, mulete asome bya mawulire. Wana agenda kufaunga inane certificate, ate jukira tino abena asome sedua practically, practically agenda kubera nga asomeseddwa kitegeza nti owe makerere yes asoma era tugagamba te mudi batekayo naye ono afunye practicals oli akyali mu bitaba ino okugenda bitaba ine agenda bitaba ono ali mu practical ku kyuma kyenyini kya kuteko hands on
2: na fe radio pale fm ya tusomesa by the way
1: ono mukyala ono nze kujja konze naye ono pale fm ya musomesa era kati akola waliwo banji. Waliwo banji nnyo abasomeseddwa pale FM. Waliwo mwana banji mubawulira ku mpewo naye nawe uwo mulete tafusubwa omukisa guno. Tunatera okugalawo bannange ndowooza nga lwomu tugenda meddinga munaana tugenda kutandika. So kakati muleete abaana muwandiise abaana. Nawe jangu wewandiise kasitoba ng'olina talenti. Tetuliiko nti oireete empapula zo simanya bwasoma kyenkana wa nedda. Ffe twagala tukwesomeseze. Okitegedde kintu ekyo. Tuli mu kuwalanirako abaffe. Ogenda kuwalanirako mukyala wo. Ogenda kuwalanirako bbaawo. Nze munnange mbadde ngamba nti owange sigenda muwalanirako naye sijja kukola kikumulemesa. Nti bw'aba ngambye nti kino takyagala kasooke tulaba ono. Hello. Waalaikum salaam wa
0: rahmatullahi.
1: Ogambo otya kati?
0: Nze Kayaga Sofia Mpereru.
1: Aha.
0: Kati nze omwami wange wabaye n'empalana n'omuntu. Simuwalana. Musigala mubuuza bulungi nnyo ne siraga nti omwami wange alina kye yaŋŋamba.
1: Aha.
0: Nesigala nga simulaga nnyo mukwano nnyo naye nga nsigala ng'omuntu alina n'ebbawo. Oluvannyuma amala n'ajja n'agamba munnange nno oliko n'ebbawo ali bw'ati. N'akuteerako
1: ejjinja.
0: Kati mwebyo byakuteeredeko
2: ejjinja.
0: Yandi mutuufu ani mukyala. Kubanga era wenkuba enduulu eyaka ate n'eddiini etulagira n'ebbawo obutamuliza kumala nnaku ttaka. Kati nze bwensi bwendi naye neebazannya abasuku mbonna buli omu yatodde wa
1: ne batugamba nti Qur'ani eyina okutambulira ddala era kyenva muwulira nti amasomero mangi nnyo ageetabye mu mpaka za Qur'ani ekigenda maaso olunaku zigenda kubeera nga munaana tugenda kubeera nga tutandika amasomero mangi nnyo. Madina Islamic yazze, Sumaya Girls High School yazze, Bilal Islamic yazze, waliwo amasomero amalala maji Ibn Masudi yaze Hamdan Islamic Weiri Nagarama Islamic Weiri mmenye ki ngambani masomero ki Nkuba Islamic Weiri Kampala Islamic Weiri ani omulala Mirembe Islamic Weiri Al-Huda Watuka Weiri ani awo Dansalam neda Abu Aisha Weiri Salam Muslimu wali ematuga ya Haji Nkeba nayo Weiri abange amasomero manji nyo agetebe mpaka za Qur'an era kwa muzadde abadde ali ebweru eyo ngobuuza ati wayu je masomesa tafidh banange pale FM wa amasomero tugabalete dekati kwe kuuliriza anyani otwekeye abana bo bina bemade mututawanya ne mugamba banange nze banange simanyi na jengena kuteka mwana wange omwana ange njagala kwate Qur'an amasomero tugabasembereza kompi kati kigenda kusigala elimwe okutweka ya abana bamwe hello
9: hello
1: wanji tata
9: Mnyabo, muri ku programu hivi.
1: Tule mu programu. Kwa ano elanga tuga matino, mchala uwa vayi naguwa wala na unawe waandipa domu wala nilako katinga bomu ami.
9: Anti kakati nje, nje nje geranchu ya kutana. Elango mchala wangi. Nene furanga tamanyi. Nene furanga tamanyi, nene ampuli la. Nene kuwa kisi kunze mbanga ndo ya kuwala na. Sinza tu kwa kusingana na inga zee ya waka tutu demontebe tunyumia neka nje nefuranga tamanyi nkubuze langa nkuita na inga sagala nyoku hii ingira mbeerao wentu nisigade hapo kari yangu wanibuwaji
1: Uwebali nyo, uwebali lidara, uja kuangula no maka, irane bazabami, mchala wa wala na gundi, gwetu wala na wamango musajia, gusikaleba sikala nguli musajia, dekono mchala asubule intaloze, na yezi jambo tukei wakati.
2: Hapula
1: chizo kuruma.
2: Entaloza wa chada,
1: msajia. Chizo kuruma nadhira. Omsajia ngo mwala ni deko, no mwala ni deko.
2: Nyana gano subulo ululu.
1: Nita subulo ululu na ate, no msanga ngatema nyumi ya negwe.
2: Ulira.
1: Omusajja omuwala niddeko olutalo walusubula n'oluyingira mu ate no omwami wo kyokka n'obasanga nga mwami gundi nati muneka tumutwaleko munange mujibale jukira luli wetwasinkana wali bategeza babadde basinkana ugenda kola otya kubanga munaye wasalawo kusubula ntalo zitali zizo kyandi bade kirungi no walaninako omuntu wo obanedda mbadde kugamba ku mikono gyaffe abafirida usajian umra services bagamba nti no jangu tulambule fena mu umra ya august ngenda kuza mwezi abiri mpaka ngenda kuza mwezi asatu milioni zigenda kubira tano zoka songa teba kugamba nti anasoka 10 yali nasoka ogenda kutambulira ku discount ogenda kutambulira ku discount eranga tugamba ntino munna familia nezo 5 bagenda kubagamya ntino genda kutambulira ku discount 10 yali nabali sose atene bakugamba ntino oli wajembe kubanga bamanyi sente tulina soko tekeya akakadenga deposit bomalo kuteka yakakadde ogenda otani ko kubena ngosasura mpala august 1 atukira otambule nga munna fule kimu kirima lidad sana aba frida usaji bagambe bafunira kusimu ya 0703 banaye jikube ko kati tandiko kusonda kati osobola umura by the way osobola gende maka gwe kwata bwana ne mitwalo jo 5 geno mugame tikati nze sigena mu august naye 5 gangi gabereyo onajira ngo teka ya 2 onajira ngo teka ya 5 onajira ngo teka ya kakadde ngo gama ngenda mu december okitegedde ngatozo osonda mpola mpola 0703 kinana mwenda kinana 2 musatu 0703 kinana mumwenda Chinana, abiri, musatu. Zero musanfu, zero satu. Chinana mumuinda, chinana, abiri, musatu. Bakubireko, basoboloku wiranga bakubulira. Butia munu tambula. Ndoza, tukenda kumaliriza na awi. Hello. Waikum salamu, rahmatilla.
10: Wewa, itu waeleza.
1: Wewa, lukubireko.
10: Ana Aisha Wakiso.
1: E, nyavo Aisha Wakiso.
10: Kala nava.
1: Wanji.
10: Na wasi mbuku wala niya kwa wati waina biyakula.
1: Aba wala niya kwa wati waina biyakula?
10: Yes. Dwansonga. Ovude okumulimu ina program encho ino kera. Ina biotamaliza. Ino birozako. Nebio waka bikuteko. Nga atota nika kwa ni ya kubago.
1: Hey.
10: Tejiko la makuru.
1: Katugoshi, oya gala kungamba. Ntigwe bao ne waba ina aba ntuwa msojia. Gwose galo yogena nabu?
10: Ewe vizu vya, wesosivyangi. Bebama nje wabita anikila. So waino biemaliliza.
1: Nadhira kuwakanyiza naye katisigala ngo uliriza baba nenyo balire dalo kutesa Aisha. Mm, taina love. Ile kamukwano.
2: Kati nze aida nkubulira. Ebyokola mbiri na binji. Neno obudde bwo mwami wange nine ebintu emu bya nino musubulira ko diare. Nze nkubulira. Weru balutalo nalwetaga kusubula mukwano kapito enanja muteekamu. Eh?
1: I'm going to go to the ground.
2: Emera yenebera mu win ekitegeera lose the win mutuyingira mu manyi
1: okereza sembera kyo bo muyamba
2: kono gamba sema mu buda buda ne mugamba hani next time better
1: waji mukwano
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
11: neba za allah nkoze bulungi nyo Nempitamu.
1: Enyevu.
2: Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah.
1: Mm.
11: Matene pasa wangi miaka jiringa abidi mwestatu.
1: Mm.
11: Abidi mwestatu ejo. Mwagala anjagala.
1: Mm.
11: Na yewa nyiza. Sinyi iganyo chiri yao.
1: Mm.
11: Nye kama enesigana nga nkole chitupu.
1: Mm.
11: Akini wabela nga funu orutalo. Ye nga ye. Oba neva neiba. Oba neva ani.
1: Mm.
11: Eh?
1: Mm.
11: Siru yengi ramo.
1: Yade mwanyi ganye. Yade mwanyi ganye.
11: Ebuni watu watu wanyi ganye. Sida wana nkula chinti kitu kula makavi. Nembile kama mwende ngamba. Ah, mkwa nukuvera nga chimuli. Chukotoka ni chinti chukotoka ni chinti chinti artificial.
1: To yengi la tutaluru wa msajja.
11: Siji nete gereza ni manya darada. Nwa veranga imutamu. Nwa veranga imutupu. Mumba, kwa nduko zenu wetu, kisho shireke, nye beranga mutampula mpola, paka wala manye chitufu.
1: Hmm.
11: Lokuba buta wala hena ativako, nenga suri ingide mu directly.
1: Okay, tuyanza nyo tuyanza. Kiri,
11: inayo kabaraka lao fiku.
1: Fiku, kabaraka lao, wale nye, wale lidera mkua, nukubira atindio, togena kuingira mutalo za msajja.
2: Yeah.
1: Mwaze, malire muoye woyenu, nadhira ya gambi, etino haa, temo vamu wakuzi wantalo, ngagoze wakankula, agenda bayamba kukukuba. Sigaranga ochali kumkutu kwa pale FM ugambo bubusemba hili haba chara haba wakankule ntalo
2: wateka haba abami kati abami batu wa maririza
1: ndachike
2: ebide sigade kubacha msajja wete geza utaro mchala roo ingida oja kuingida onsanze zimba gata nyeze nantu utaika kunava tabo wanava ya guze rugo erupia lwe rwanyiziza
1: mviri
2: kaviri kapia mkazi watu wakaswaili
1: agenza mkatonye agenza nalete toke
2: toke aye nkote
1: Salamu alaikum.
12: Kankwanjulire amazzi agokunywa agali ku mutindo. Halal drinking water. Mazzi mayonjo. Era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS. Nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene. Bite jumbo bottles. Nga ganywebwa makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo, bakubire ku simu namba 0200 95 9 oba 0703 95 9 Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenja ulonga mango apple ne bike bilala binji
13: okufidini da amugulire gakolanga kinene nnyo Okumanyi sinsonga, okusomeza, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanyi ekiddako, mukono gwe ng'ampuliriza, ku guno omulembe gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga, era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Oba mu kitundu kyemu awangaalira, singa aba afuna okuwabulwa, wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuka munnamawulire addako. Pal of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate, okuyomba ku sosayete yaffe. Okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pal of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo Uwo kwebusa kuwa kunote musamfu noti emu. Ana mutano, chinana mubiri, kumina muenda. Fuka muna maulida dako. Nepal FM.
5: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze muenda. Palo pa Africa Radio. Tuweze miaka kumine tano. Bedu kumine tano. Bedu.
13: Pal FM kukumine tano.
5: Gatukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pal FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa Pal FM Schools Crani Competition 2026 okuvanga ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaaga tosubwa okuwulira essomero lyo Dibinkana na masomera amalala mukusoma ekitabo kya Allah abayiza abamaloboza amasene kelebu era masomero mangi gamaze okwewandisa Pal FM Schools Crani Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda ezemisana Monday to Friday okutandika ngine ku z'omwezi munana omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagire somero lyo atenga wulia ku maloboza amasene kelebu agaba izi byonanga biwagidwa Firdaus Hija and Umrah Services Limited. Omami, owa mchalo omwambazi, keleza nkwanjulire, Zatra Fashion Z. Bano bakutuza ebyambalo by'obusiramu eby'omulembe, omuli habaya, ekanzo, shariya, obukaya, ebyabakulu n'abato, mu bika eby'enjawulo, ate ku miwendo egisoboka, ng'ebyambalo byabwe babijja Dubai, Saudi Arabia, Turkey, Kuwait, Cairo, India, n'amawanga amalala mangi nnyo. Ate jjukira, Zatra Fashion Z, tebakoma kukuguza buguza ngoye, wabula bakugu mu kutu nga fashion zeze njawulo fashion jo ya gala jiba weba jitungire wo ngaba kuba hina kusano kula make up kuba gole wamanula bikabulunji kumukolo gwo basangiba ku Top Step Plaza shop number LT28 opposite ne Ham Shopping Arcade block R ubobo kubireko ku 0756 chinana mwemo 7302 oba ku 0730 chinana musatu 5900 Zatra Fashion Z weya quality Look unique.
13: When you drop so slow, magoba ninga service kiri day. You are equal dom kisumulala. Okuita kuruza kom guguno. Okuita mksoni wa magoba ninga si. Wosa slow msolo go kubanjiwa. Okuvanga na kusumeza sato go mukaga. Umaka bira bira muena. Saslow msolo kubanjiwa. Nga sato go mukaga bira bira mukaga. Tiro na yita. Uru magoba ninga service kwetu mieko. Biksoni ibwe. Eksoni ochino. Chikola kumusolo go goka. Oguwaze ba munda muguanga. Ogumani duanga domestic taxes. Okuria msolo kunyengiza. Income tax. VAT. Local excise duty, omusoro kunyingiza jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasura abenyigirwa muzara, gaming tax. Okumanyibisinga wo, tucharide kuchibanja chafe ku www.ura.go.ug. Obatukwile ku namba za fezita sasurirwa, ku noti runana, emwe mumusavu, noti noti noti. Oba noti runana, bide mumusavu, noti noti noti. Tusubuo mkisaguno, Uganda Revenue Authority. Tukulakulanyize wamu Uganda. Chalo msiramu, musawe yokubili, mu program, abachala bazira. Chalo msiramu, musawe yokubili, mu program, abachala bazira.
1: Okay, butele mkwalo kwa famulu nja uliza chikumusafa katanjaza mwida pale FM kula ili umoto wabrijio. Tuli neshe katule ila, binti.
2: Binti amirira?
14: Na.
1: Naye nga sinaba kumukuwa njagala okubeera nga nsooka kutegeeza ku bannaffe aba Term Caring Counselors Uganda bakuleetedde oba bakutegekedde omusomo Behind the Golden Ring oba Behind the Gold Ring. Omusomo guno gutunuulidde nnyo asuubira okuyingira obufumbo abali mu bufumbo abanoonya ababeezi abamenyesa emitima naawe eyabulwa essuubi nga tegwe munafe bagamye nawe ali mu poligame bagamye tinawe omusomo guno gukwetagira ddala bagukutegekedde na kuzomweze mukaga lero satu kitegeza nti esigadde na kusatu zokka omusomo guno gubeerewo bagenda kubeera ku Kenron Hotel wali Emengo opposite Bulange mukuyingira emitwalo gigenda kubeera 5 to 10 ate mwenna mujja kulya era mujja kunywa jangu n'omwami wo jangu ne mukyalawo jangu n'oyo gw'oyagaliza okuyingira obufumbo abanoonya mwenna nammwe mujje tulabe butia butu yambi buwa. E namba yese mjoku wa keri 0705 nsavu mwemu asatu musavu abiri 0705 nsavu mwemu asatu mutana abiri ne 0705 mukaga satu abiri musatu abiri musavu chenda musatu uja kubiranga ubafuna bulungi nyo Janet Musa Enterprises akugamitu nechambalo echo mulembe engoye ezo mulembe sharia ezo mulembe enkofira ezo mulembe bulichimu chona echo mulembe uja kubiranga uchisanga ku Janet Musa Enterprises bagamye batia bakulete debiambalo ebyo bulungi ezbi abato amakanzu sharia basanga wali kumkwana kedi opposite park kade mall uja kubiranga basanga bakubira kusimo ya 0705 nya 28 noti nya ana musanvu ne 0705 0 5 9 0 9 9 0 5 9 9 oja kubiranga munafe oyambala eranga ataka goyi ko yambadde okalina weka baba nafa ba mukare enterprises bagamitino abakuletedde ibizimbisibwa ebyomulembe ebizimbisibwa bino muri musemiti emitayimbwa emisumali emifaliso tanka amabati mulangi zonna langi mubikabyo na tiles Hollywood nebya masanyaraze basange ba Old Kampala ku Rashid Kamis Road ebusegabali ku Osho Masaka Road ewampewo na uja kubera ngo basanga ku Lugudore Gayaza obase kiba kubira ku simu ya 0705 0 18 35 0705 0 18 35 tugenda kujia na yeka soka tulabe shikat leira amiri asoka kuruwe kusalamu atubuli cha tulite dina te onakura leiro na mshikat
14: bismillahi wahmani wahim alhamdulillahi alladhi shara al ibadihi takaruba ilaihi bidhabuhi al kurban waratabu ala thalika jazil al ajir wal gufuran wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi alimabuuthi lili ins wal jani wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu naam nsoso kwera ngatendeza ku Allah oyo Allah subhanahu wa ta'ala yateka wa yateka mateka kubadube ngagaba sembeza jali nga mateka ago mwemuli okubera ngo mtu agamsembeza jali mwemuli okubera ngo mtu asala ekisolo nga witubadde nnaku ezo bade munaku za kusala bisolo Allah yateka witeke eri ngali elimu kuteka erigenda okubera nga lisembeza omuddu era buli akikoze ageza ko okugamba nti nga twongera okukakasa omuntu oyo nti empeera abera yagifunye era agenda kubera nga agifuna awamu n'okubera nga asonyibwa amazima ddala buli yakoze ensonga eyo wasonyidi Allah yakusonyiye okubera nga omuwanja gidde atere mpera wajifunye kubanga ekyo Allah akiteekawo okubera nga kyongera okusembeza omuddu gyali kubanga omuntu w'okwatira akasente k'ono ogamba kangende nonye ekisolo ku mbeera gye tubadde tuyitamu buli omu gyayitamu yagimanyi naye n'okwata 25,000 n'osala ebisolo 2 oba 3 oba 1 oba osaze ente kitegeeza nti gwe Allah w'omwagala era kyongera okusembeza gyali era nga tukakasa nti empeerayo wagifunye nenzira ko kubera nga nsaba Allah kubera nga ebyengera n'emirembe bideri omubaka we oyo yatuma Allah gwe yatuma eri ebitonde byonna nga yamutuma eri abantu n'amajinni era Allah asiime abantu b'enjuye ne basahaba be Allah abeere nga abasiima era abasaasire ensaasira ennyingi ennyo ez'enjawulo olwekyo sijja kubera nga ndekayo okubeera nga neebaza buli muntu yenna yakoze omulimu ogwo olw'omukadima gwange gwe nsoosa okutambula nagwo nti mwenna mbeebaza era nsaba Allah bawe empeera enzijuvu nga siri mulala nze ali emabega w'emizindalo gya Palo FM bamita Laila binti Amir nga bulijjo nzize tubeere nga tusoma twejjukanya ku ddiini yaffe ey'obusiraamu n'ekyo kye tuba tugenda okubeera nga tutambula nakyo obedda nedda twadde tutambula n'ensonga zaffe ezimanyikiddwa lwakuba tuwabeerawo puroguraamu ebezeewo ne tukyusaamu wabeerawo okusiba ne tukyusaamu ne tuddako okusiiba kuba kiba kya kaseera naye kiba kiwedde tuddayo ne tutambula n'ensonga zaffe n'ensonga yaffe n'omusomo gwaffe omulamwa gwaffe gwe mumanyi obulungi oguyitibwa aswaburu tuli ku swaburu kyakwebuza nga teguggwa okuba muwanvu munene ate mu bunene bwagwo tugenda tuyimirizaamuko nsooka tukwataganye ate ku nsonga endala nga twasemba yokubera nga tulaba ku bintu tuze tutunulira ebintu bingi naye kye twasemba yokubera nga tutunulira twalaba ku biki omuntu byayinza okukola nibera nga bimwongera okubera nga anywerera kugondera Allah bimwongeramu amaanyi nabera nga anywerera kugondera Allah twasooka ne tulaba ekyasooka kyali addua twakitunulira ne kiggwa kwali kusaba tuddako okubeera nga twatunulira ekirala omuntu okubeera n'omukwano omulongoofu nakyo kikuyamba kikwongera okubeera ng'okola ki onywerera mu kugondera Allahu subhanahu wataala okubeera n'omukwano omulongoofu ate eno yayo nsonga ngazi era mpanvuko era tugenda kubeera nga nayo tugiraba twagiraba twatunulira ayati ez'enjawulo ne tusembayo ne aya eyali egamba baada audhu billahi minashaitaani rajim eri mu surati tauba ng'egamba nti يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين نتي الله يلي أغامبا نتي أغامبا تيابانجي موابكي لزي آية جتواسين بيايو نمبا أغامبا تجندا كودا تتنودلي إنسان جندالا يا أغامبا تيابانجي موابكي لزا شغامبا تيومو كوانو ملونغوفو أبانجي موابكي لزا متي الله أتم بيرنغا مكولاتي موانغالا نابو مبيرا نابو أباكولاتي أبوغيزي با مزيما أبا با مزيما ngabo biba abogezi ba mazima biba ababira batya Allah tasobola kubera nga yogera mazima nga tatya Katonda era abamanyi nti winaba nimbye winaba nkumpanyiza winaba sisadde kwegamba abogezi ba mazima kugabula kimu ekimuvaamu ngo akakasa bukakasa nti Allah amuyinako obuvunanyizibwa ku nsonga eyo gyayogedde oba gyakoze yagenda okubeera nga amulamula kati akugambye nti tuwangale n'abantu abafaanagana bwe batyo netubeeranga eyo ensonga twagiraba tugenda tunulira obujulizi obulala omutandi busangibwa mu surati zuhurufu obujulizi obulala buli mu surati zuhurufu ebugamba nti aya eyenkaaga mu musanvu Allah era agamba nti qala ta'ala al akhilau yaumaidhin baduhum li badin adu illa limuttaqin nti bagenda kugamba abali ab'emikwano be bagenda okubeera nga balaajana nti abaali ab'emikwano kuno ku nsi lunaku lw'enkomerero abamu ku bo bagenda kubeera nga bagamba bagamba bannaabwe nti abaali ab'emikwano nga lunaku lw'enkomerero buli omu agenda kubeera nga kwegamba nga buli omu mulabe wa munne nga mulabe wa munne nga balabe n'abalabe eri nga buli omu mulabe wa munne nga twali bamukwano kuno ku nsi naye nga tuli boonoonefu kunaku lw'enkomerero
1: agenda kubeera
14: mulabe wa munne era nga amwegaana okugyako abatagenda kubeera balabe n'abalabe abawangaala nga batya Allah nti wetuba nga tuwangadde tutya Allah kunaku lw'enkomerero tugenda kubeera nga twongera kwesiima tugenda kubeera nga tuli bumu naye omuntu eyawangaala nga munno obuza mubuzi
1: ku duniya kuno towabudde munno mugenze muli ku bandi wago nitugende musawulye gundi tuloge gundi tugende tuchakale mu ndongo gundi tukwegamanga bye tukola byonna bye tubadde nabye tukola bye tubadde tukola ku duniya tebiyina ngeri okujjako okukola kyokunyiza
14: Allah
1: tugenda kwegaanagana
14: essaawa zino ku nsi tuba tugenda kwegaana
1: ne baba nga badde best friend wa
14: salamu kabu kabiri nga badde
1: wa Allah mugenda kwawukana
14: nnyo kabirenga badde mwami wo kabirenga badde mwana wo kabirenga badde mama wo kasaba nga obadde omulagirira kukola bikyamu nga byomutambulira muti nze maama kyaŋŋamba sikola ki abalala tebalina kye boogera nze maama kyayogera nze maama kyaŋŋamba ye yanzaala mbadde oliye mukulu amanyi byala biya yayina ensonga lwaki abiŋŋamba nga towabulwa seeka ne waavaayo n'akugamba kyakugambaga nti nze maama yaŋŋamba kino nze kyemmanyi nze maama yaŋŋamba kino ate naawe maama n'obeera nga weekwasa omwana nti awo omwana wange ze yakasaya nga ti byo bye basomyeko ayinza okuba kyayogera nga nze munne ate nze bagamba
1: negwozadde
14: sisobola muwakanya negwozadde munne tomanyi omwana ayinza okuba nga byayogera nsobola ate we yaŋŋamba nenkola bwe nti negwe nti saafu n'emirembe kati maama naawe n'obeera nga omuntu omulala tasobola
2: kukolakiwakati nebwabeera maama wange nga maama yalabanga embeera ndaga mwana wange munnange obonyebonye nnyo genda weetambulireko genda weenoonye osanga munnange oyina ebizibu nina gwe mmanyi nno bamaama tebatudde n'agamba munnaye nina gwe mmanyi tugendeyo yawonya muwala wa gundi maama oyo bwetunatuuka mu maaso ga Allah agenda basi mumanyi mwegaana
14: mwebanga ogagenda n'okikola ogenda kumwegaana agenda kubeera mulabe wo
2: nabwe basi agenda
14: wabate wagenda tuina musango
2: ngate ye yagenda
14: ye mwaba ye yagenda yo era ye yagenda kubera nga kolachi gobanga wategele kitufu nota mugoberera era noberanga omwaukanira kawo ati gutali kutabali ku kugwe ne bagamba ati yakugamba nga nogenda no situkiramu mama chaendera si chidana ugenda kumwegana maso ga Mungu buli muntu agenda omwana ajja kutukesera nyi twamumanyi okujja ka bali batya amba naye abali ab'emikwano osanga mama nga agamba nti sina mukwano olala okuleka omwana wange
2: ndaba maso ga Allah mwesisinkana n'omwana wo nga muli tuti famire
14: Allahu
2: akbar mutambula mweyagala maso ga Allah
14: niyo gamba maso ga Allah ogamba ebyo bigenda kubeera okuleka abali batya Allah
2: ati kyeŋŋamba
14: buli omu agenda kubeera ku
2: beŋŋamba abo maama nabatya Allah bagendagenda ku muliro bagendagenda muliro
14: gani
2: abatya Allah
14: aŋŋamba nti okuleka abali batya Allah bo yeggwe ojja okugamba
2: tiambabembadekugamba ti maama ŋero be tugenda okubumba nga tubalengera
14: webale nyo batuwadde jjana
2: ye nga lwaki mbalengera nange nja kubaayo
14: jjakuba naawe daba nnono Petina kubera fenna era sikiriza kwawukana kona itokiriza ku yasaba Allah tukozesa emirimu egyo egigendo tufuula ab'emikwano kuno ku nsi ate Allah tuwijjana tuleme kubeera nga baana abagenda okubeera nga buli omu mulabe wabonenga omulengera bwoti ofubutukantira banno kino kyekyaŋŋamba kule kina kati kati kaki kino nakyo kijja gyendi buli omu afubutuke nti ndeka nagendi kulwange nagendi kulwange buli omu nga akolaki nga balabi kati ekitwale twala ekyokulabirako kuno ku nsi mulabe wo osembera waali ne wali nya bwoti tuyagala kulinyawo
2: tuyagala kumanya
14: na kulya na kuwaja yamba de chali tuyagala kumanya
2: mukwano ne wampita ka unyeze butamanya lugero yamba
14: de webali nnyo ne atinga kisoboko kisoboko okubanga ida mwali ba mukwano
2: era of course
14: ngamulira kusoma
2: we mubena ku extent yeyo muba mina je mwasukira
14: ngamutesa wa musula utula muntebemu kasera ne kituuka abali batula muntebemu gato kyaganda kulaba wali nnyi kati ekyo kulabira ko kyekyo nti wembeerera kuno ku nsinga mukwano gwange saagaana kumanya bimukwatako ne waba ayogedde saagala kumutunuulira kati ate ku lunaku luli olwazigizigiga buli omu alikukanayo kyani buli omu adduka budduse eri Allah buli omu anoonya kyeyekwasizaako kigenda omuyamba kigenda omununula mulimu kigwemba nkola ate nga tekikyasoboka essaawa eyo jaggwa dda baakugamba dda n'okola ki n'ogaana emikwano kwegamba emikwano egyo ekitali kuno ku nsinga wadde abantu baalinga bakolaki bakwatagana abantu baalinga bakwatagana naye nga tebatya Allah gyegyo emikwano gyetukolaki gyetugamba genda kulaba ayi endala Allah nayongera otubeera nga atugamba mu surati lfurqan Allah surati lfurqan aya ya 28 Allah agamba nti era omuntu agenda kugamba yawailata laitani lam attakhidh fulanan khalila agenda kwongera omuntu agambe abange ngazi nsanze mu surati lfurqan abange ngazi nsanze nze singa saafuula gundi mukwano gwange ogenda kwejjusa ogenda kubeera nga weenenya ogenda kubeera nga akaseera konna ke wamala ng'owangaala naye ng'okawulira obusungu ng'owulira ennaku nti ngazi nsanze kati laba laba ekibonerezo kye bampadde laba gye bansindise laba ebizibu bye nfeesinze ng'olaba ebizibu byonna binna bikutuuse olina otuuyana entuuyo zikutuuse mu bulago ate nga entuuyo zikutuuyana ezo zonna zonna nga zitokutabutokosi byonna bino ogenda kulaba nga bakulaga ka TV ko kuno ku nsi ke walinga okola bye walinga okola byonna ne gye walinga otambulira n'emikwano gye walinga otambula nagyo byonna bino ogenda kubiraba ogambe nti ngazi nsanze gundi ye yaŋŋamba twegatte ku gundi gundi naŋŋamba negatte ku kibinja kya gundi naŋŋamba jangu tugende wane eno ne tutambula nga ne tugenda mu biduula ne tutambula ne tugenda nga mu kiraabu netulekangayo okusaala bannange ababubuka ab'emipiira mugenda mu bibanda naye ne mwerabira Allah wammwe olw'okuba mulina ekikoosi webakuteeba webasebye aseno webatebye maniyu kyonna kyonna kyowagira webakiteeba n'owulira ennaku ey'amaanyi nokanywemu nzikakanye ku busungu kanywemu akacupa nzikakanye ku birowoozo kati naawe emikwano gyo ogenda okulaba nga gwe abadde naawe omusiraamu tandika okugenda ng'ogoberera ng'ogoberera eswala nebayitirako eyo mu bibanda temusadde wabula muli eyo mulinda oba omupiira gwa saawa nga 5 Ebugenda kwale sawa tano bazina kululamba musibe mukibanda nenga teri muntu aseguka kubawonese gwonoseguka ogenda kudanga kafoko bakatutte eje mikwane ejo jotambula na ju bine byensi ne bibiranga bikwemaza mu kubanga ulira oli timu yote yagala kuberanga etebanga toliwo baba jitebanga toliwo byona byono ogenda bileka kuno kunso ogenda kwejusagati yisinga sachi kulembeze ekyo singa ibyo byona nalaba birabe singa safula gundi mukwane laba yambuza yantwalanga yangamba nga tujja genda tusale tujja genda bibe tusoke tumalirize nawe nogoberera osanga omuntu nga badde atya Allah nga aina ne sugida nero mukwano gwafunye sugida negenda ngesebengerera nga tachakutama abadde ayambala bulungi nga tochayambala bulungi abadde abeeranga bikaseera obeerako mu adhikaali mu Qur'an nga tokyabikola nti obadde okyasoma mukwa olina kubira essimu mukwano gu ne mudda mu kiboozi n'ozingako Qur'an n'osooka odda mu kiboozi agikedde ku makyessimu n'agikubira ne mudda mu lugambo akaseera ko kobadde ogenda osomera mu Qur'an n'akubuzaabuza n'akakujjako ogenda kwejjusa nti singa we yankubira essimu saagikwata singa saamufuula mukwano gwange era we yanjijja ku mulamu waawe nali ngenda ofunira bulungi agambye nti lamu attakhidh fulanan khalila singa saafuula gundi gwenayina mukwano gwange ali eyo soka otunuire mu mikwano gyo gy'olina nti mulimu omukwano gw'olina ogukugamba nti bannange essaawa etuuse mulimu omukwano gw'olina ogukugamba nti bannange enkya tugenda kusiiba ogulinamu nti zukukosaaleko mulimu omukwano gw'olina ogugenda okugamba nti bannange ennaku ekkumi zituuse ezaadhuru hijja tuzisiibe oba gugenda kugamba nti atusiibe olunaku lumu lwokka ekitali kibi okubeera nti no osiibye olwa arafa naye okukugamba nobanga gino ekkumi nazakugambye nazo nungi tuzisiibe ogulina bannange obanga ogulina webaze allah ate yongera ogukwata obulungi yongera ogukuuma naye bangi tuddira emikwano nolaba omuntu atya allah nga mukwano gwo bwolabanga ye atambulira nnyo ku ebyo n'omukyawa noyagala oli atambula n'ensi noyagala oli ayagala okugamba buli kaseera nti jantukole kino jantugendeko wano jantugendeko autuiva ku ebyo buli kaseera onoobeera ku ebyo okyawo ono noyagala oli mikwano gyange buli omu akube mu ttooki kubanga leero weetuli enkya tetuliiwo allah tugenda kumusisinkana naye omusisinkanye otya sooka weekubemu mirimu gyokola sooka weekubemu nti omba mbuddeko kusaala kwensaala buli lunaku ne ramadaani mirimu ki emirala gyenyongerako mirimu ki gyenyongerako nga allah teyagindagira nga bula gya sunna bweba togirina noonya omukwano omulongoofu genda kubeera nga gukukubiriza leero nnaku nje lusiibako leero wammandi lusiibe tusaale ku kabuliya tusaale ku bandiya akuyigirize sunna ez'enjawulo naye obanga tolina mukwano mulongoofu munnange olina okubeera nga weenyweza olw'okuba nti oluusi n'egyo gy'olowooza nti ogikola nagyo giyinza obutakuyisawo bulungi singa oba tetoyongerezaako zino ezya sunna okuleka nga nagyo ogikoze mu butuufu bw'okubeera nga ogikola nga gituukirira bulungi agenda maaso allah agenda maaso ng'atugamba omuntu oyo waliwo amaze okwejjusa agenda maaso n'agamba nti lakadi adallani ani dhikiri baada idh jaani wakana shaitaanu lili insaani khadhura nti ddala mazima omuntu gundi ddala mazima fulani yambuza nanjawukanya n'okubuulirirwa oluvannyuma lw'okubeera nga kwanzijira ate nga mazima shaitaani yali okuvedda nedda nga kwegamba eyabulira omuntu mu kaseera k'obuzibu nti gundi yambuza amazima ddala nga allah yali amazi nali namala okitegeera ogenda kugamba nti mazima ddala gundi yambuza nali mazi olwedde nali nkimanyi nti omusiraamu yenna atambula yebikiridde omuntu oteekeddwa okusaala omusiraamu talyambizi omusiraamu tanywa mwenge era nali nkiwangaliddeko kubanga bwe buzaalibwa bwaffe waffe bajjajja baffe bamaama baffe basiraamu nanka nkyakumidde emyaka kumi laba myaka gino ebiri gye nakwatagana ne gundi weyambuza oluvannyuma lwokubeera nga nali nzijiddwa laba emyaka nakula manyi shiriki omuntu tagatta ku allah nakula manyi nti omuntu eyesigamira allah amumalira taata nga akitusomesa bajjajja nga bakitusomesa baganda baffe nga tuwangalira mu mbeera eyo era nga famire yaffe emanyikiddwa neraba akaseera kano emyaka ebiri gye nali mbuzaayo allah nzijulule laba yina kwatagana ne fulaani nambuza ate nga nali nkimanyi ddala mazima yambuza oluvannyuma okubanga amazima gaali gamaze okunzijira gakujjidde wali ogategedde wali okimanyi bulungi nnyo nti omuntu agatta ku allah tagenda kumusonyiwa ngaokuze okimanyi bulungi nnyo agenda kusonyiwa amazambi amalala gonna abantu bonna ajja basonyiwa bakola ensobi wali bayagadde amazambi ge bakola bwaliba yagadde omuntu ajja kumusonyiwa naye ate gwatagenda kusonyiwa oba ayagadde oba tayagadde ye muntu eyamugattako okole ng'okimanya ekyo n'abaana bwe kibasomese kyokka ati oluvannyuma ofe nga bagamba nti yafudde mu butada nga wabudde mu busiraamu wali wakava mu busiraamu waite emyaka ebiri oba mwaka gumu oba mwezi gumu n'ofa naye nga ne allah gwe yayisizaako obeere ng'ova mu busiraamu gwali mukwano wafuna obuzibu amangu ago oba olwadde n'osaba allah embeera neegaana oliwosina allah kyakugezesa amangu ago naakuleetera omulokole oba naakuleetera omuntu yenna nakusabira weyakusabira ngenda okulaba ng'embeera ekyuse embeera weekyuka ng'ogamba nti wano sobola kuvaawo saawa zino ndolokera ndokololera wano ku kitanda wendi kitegeera n'olokokera ku kitanda w'oli essaawa eyo tomanyi obuwangazi bwoba allah akugjawo ku kitanda oddayo ewaka oba toddayo naye nga mukwano gwe yakuleetedde nze newe mbeera ndi lubuto newe mbeera ndi mulwadde omuntu nga si musiraamu omulokole nojja nogamba nga toli wa ddiini yange osobola okugamba byogamba byonna nembiwuliriza nemuga te kale nkitegedde naye ogenza okubigamba ngaoledde nze ate ndi bwe nti
1: katika mbuuzo ekatono tulina emikono gyaffe abenzikiriza

0: ngali ku saidi ya Mungu. Yadenga tetukiriziganya nsinza jetusinzamu. Naye akugambye nti munnange mbadde nsaba. Nkusabireko tusabeko. Zibira tusabeko. Omuntu ono just nkujeyo katono nyeri kubanga tutunulira emikwano emiki emirongoofu kati naguno gwe mukwano oguzina inga gwanzikiriza ndala gungambye tusabeko mbaba mbasi waba
1: awo bedo waba mbanga soko nti nkubuza nti
0: mukwano ngenda kusirika nzikiriza nsabire ku kuba ndi mu mbeera mbi ndi mbeera ya brode tangambye genda musabo tangambye tugende kunyokeza kano angambye tusabeko kwa tusaba tusaba Allah
1: bana bafundikira kusaba genda kusembya yo
0: shikana ngi ya kama afi Yesu Kristo
1: toza uli ndi chikambe cha kire chonga ekyo chikuwa debuyi nti bwaba malirizo okusaba sembyeza yo chigambo che yetugambi tusembya yo chigambe chigamba ayi Allah yanukulu okusaba kwa
0: ayi Allah yanukulu ayi Allah
1: okusaba
0: tusabira direct mu nika kati tu wana ona ise muri nyalya ye mwana wa Yesu musimanya Yesu
1: au Allah saba Allah wechitibwa sasire tata wange Sheikh Hamid ule amsonywe bya musoba ko mukabuli jali amgazirize kabuli tata wafe yalwalanga abantu abafanagana bwe bacho ne waba mukwano gwe mfira bulago ni wabane iba wengi kasi wanzikiriza ye na jajali nchazio kumusabira tata uyabiyala ngali na muamani ya kuwa anga buwati chitanda buwati na wega manga alinga atawu anga au kita tayagala umu ntuo yu umanyo mtuo kubira anga alinga agendo kutawu anga inata wakubiria mikona akole yeti akola tayagali dadala mtuwa fana gana wedamu ni mchitegera butegezi one hivi gambo vya hivi gata hivi kolachi nga geza kukubira anga gundi ya ndeka mnange ndeka Allah wani tuwa mbuza to kolachi ero gendo kulaba olinga nga yesi sasa seka kale wabuo ganye seka mbadiyasi wade tubatikugena kugata bugasi gundi ya doboze li angeneri yoy tuwelenga tutegeze umutonzi wafe umutonzi ncha haa namaze doku saba na mtegeze da Allah wangi tata mumbeda yu nani uyabiranga mwade mwana amulika tudawi daba ntunibajia wafana gana yu watu ngaba gani lao atenga ite ye kweke lirantia mkwanu kwangi na mwatu lirantia
0: Sabia ya njikubu uzi zori ya sunga titujikola
1: Ekole manyo
0: Ida fina nange nari njiko zeku Ochuli de Oli na jebi kwa zimubuta manya Katula lero gochi nso meseza Mubuta manya Oli na mkwanu kwa jene mkwanu mmoje nyo Nagamu nange tusabeko Oba mnei tugenda kola tugenda kuno nyamirimu Nei tusoke tusabeko wanzikiriza ndala kati nawe nogenda mukuzibirira ne mugamba anti muri nyali ya party lino mwana no moyo mutukufu
1: kati no dereva tugamba anti muzibirire tusabe ko iriso ndi kanulira ndala mwenti ne ngamba kati kandi kanule
0: eh
1: oba tuli
0: yawo yagala kula bachi
1: eh oba wali ko meeting je tulimu nga meeting yetu gatta fe na tojja gamba cha ze munaye ze meeting neta gaya basidamu yuka yizo kwa meeting za chalo oli na jana gaya banaye soka tusabe ko ne basituka anti kusaba ne oli wayogere nati kati muzibirire iriso nze ndi kanula bukanuzi ninetegereza bonna bazibiridde kicyo bagenda okufuna oba nembetegeza ningamba nesigala ngo mutima gwa igulingo ogusunga ningamba okitegera gwe bali nnyo kwegamba ngeza ko kulabwa ati sijja kugondera gwe kubanga gogenda okusaba nze sigwe nsinza kati gonga nti zibirira sijja kuzibirira ngulago obujemu bwange kujeme dewo
0: yade nakuchusiza ne kujeyo tudema ngo eri ku mikwano cha femirongofu
1: mikwano era byanabye bimukubira nga era byina tutambulira mu nsongezo cyo buziza no mulala badajja kibuzo okuba ati ayinzo butanfuna ate gono babuliza bagira tuwangala osobola kubera ne mikwano jongo ina mu abasiramu balinga batano abatali basiramu balinga 15 kati aba jukira nti abasiramu be batono abatali basiramu be banji bagenda tukoze sensobi baba koze sensobi nebera nga wetegereza kundi nawe twaliza muli mugenzi okuzika kwata akaduka no chifcho dei wako kanabe nsimanye mtu avo kuzika toyingira direct mu nyumba simanye soka simanye kuti era go tachikola zeri mtu agenda ko kuzika ne babikola banange bonna nze wetachikola bavuma sikuvuma ne banjerega naba nono mbusimanye dini ye mutanyo wewe dini na bino cheche asokawo bino katonda ye byabu wangu abimtu ayino guwangu ewabwe roko basikute bombo kola chi kusimanye kugenda bali balungu oba byali biki nze sibi tegera na bitegera ibintu byabu wabula zina byenda bero gojja nabyo nze ngatu nule eri bali kati mikwano jo ogumu ono ogulemererwa ogwo kuitojja gusimatuka ogwo kuri ono gusimatuka omulate gujja kugira mu angu ndala mulaguja kujya
0: nga kakasa kuko nakubera kugeza kwa Mungu
1: kugeza kwa
0: Mungu nanga fina tuinogeze sibwa kati Allah asubira kugeza saneje mikwano nga mu ekigezo kimwe kiyitide
1: nayo ino kubera ngo saka nyo Allah akusembeze mikwano emirungi je kuba je jiba jikubera ku rusegere
0: no kusomenya dhikari

okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: Dan kuchukumusu mkutunzu mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaga kasamu kujanja benduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyoko kaka sanyalala Bosa nyo bamoru sayi sayi Obo gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority
0: Ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary Gabawala na balenzi Abetisulo na bafibweru Baso mesa, unukutuza habane bigezo vioru warapu Mofsabia, idadi, kusethana we Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono Gabaino muzikiti gagade kusomero Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso Okutuka kuhamuza Islamic schools Linya taxes zideruwero Oviremu kundi FCU banka, eye kasana Okirire mabiga wayo Bakubireko, obo welezo WhatsApp Kuziro musambu musambu Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني سمعيدا على فهم الكل يوم
2: Lero, mu program na mwa tulira tusubwa okutegere byenfuna
4: Ekola eliyo muntu wa bulijjo Nyombi Mahmud
2: Wegate ku Nyombi Mahmud Nga kunyonyola byonna ebikwata ku nkola ya sente
4: Fenga abayina ebirowoozo by'okugaggawala n'okwagala okukola sente Netutula wamu fenna nga bammemba Netuwangana amagezi Netutandika emirimu Netukola business ezawamu Netuzisigamu sente
2: Ebyenfuna by'eggwanga N'ebyenfuna by'eggwenga omuntu
4: Bannakenya lwaki batususeeko oba badduse speedi Nti Boba kolera wamu
2: Ovotia kudala lioliko Ogende kumutendiru umulala
4: Bwebanga njaga lukutandika business yo college zigo Nga yeta aga siri njisivi satu Echokula bidako Nenga sivina njinako sinji abidi Bwenega tanze Nawe Nori Nori Tuweza sinji visatu Nutandika business
2: Namwa tulira ya alero Kuro kusatu Yanja uro kundala Okuva kusawemo Paka sawa satu ezechiro
4: Okolera wamu kuno kutuyamba nyo Ngituso bolu kubanga tukula mangu
2: Namwa tulira Manyensunga
5: Kali, mbani liza nyo na te, unakuluwa lero kupal FM, ekola ilio mtu wabulijo. Muhammad Nyombi, gemanya gange, njaga la kubebaza, abatu gomele la, naba fude radio no number one, naba fude programu eno number one. Mbebaza, mwebali nyo, mwebali dedala. Programu eno njikola bunako uloku satu mprogramu na mwatu lida, ukufoku sawa bili, ukufoku sawa satu ezechiro, umulima ugunde taka ungezi kare ilo, mbanzi ze kuogera ku nsonga ezitusenvuza okuva ku level kwe tuli okudda ku level endala eri gomnange yakasoko okumpulira onako olwaleero programu eno ya kweyubula programu eno ya kufumitiriza programu eno ya kusenvula mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga muteka mu nkola ebyo tuba tuogedde programu eno teko mabukomi ku nsonga za kuba kubiriza kuterekana kubako kye mukola wabula kubiteekera ddala mu nkola okutusobozesa okubeera nga tuva ku levo kwe tuli okudda ku levo endala bitugabana nammwe wano by'ebirowoozo bolya bya business bituyiseemu ffe ngaffe bituyize through mentorship naffe abatu grooming mu business bitulabye kwabo abatusingako levo ezebyenfuna ne nyingiza n'ebintu ebirala bigwa mu kkowe eryo obeera kya mugaso nnyo mu programu eno okubanga owuliriza ate n'oteeka mu nkola ekyo kitukikwebaliza kubanga si buli omuntu awuliriza ateeka mu nkola omuntu ateeka mu nkola y'oyo afunye amageza ago getuba togeddeko bebirozo bitukobaganyiza ko mu program eno naga ntinaye kambeko kyentandika tusobola kubanga tugenda mu maso kabadde kawanga kawanvu muko kuvira dalando za mbisera bya Eid nga tetuuliziganya naye kakati alhamdulillah wikeno tukomyewo kusobola kubanga tugenda maso abavudde Makka tubakulisaayo aba mazo kubanga mukola ibadi yentukuvu mwebale nnyo mwebalire ddala. Programu eno esitula gwe omuntu wa bulijjo mu ndaba y'ebintu bya business n'embeera zezo eza bulijjo. Wiiki eziwedde mbadde nsinkana abantu bangi koko mu office nga bajja tuwayemuko mu nsonga za business. Walo mwami gwe nasinkanye nakw ezo gwe njagadde tutambulizeeko okwogera kwaffe okwa leero yampadde ekibuuzo kinene nnyo obaoliawo kye njagadde okugaziyizibwako okugaziya olunaku olwaleero nga waliwo n'abayinza okwetaaga okufuna okulungamya mu ngeri emmoba endala. Nina okukkiriza nti fenna abali ku programu eno tumanya omugaso gwa ssente era tumanyi kiki ekitegeeza okuba obutaba na ssente, tumanyi kiki ekitegeeza okuba ne ssente ne zikugwako n'oba nga tolinaawo. Gwali ku programu eno olwaleero programu ya leero kansaba Omukama Katonda naawe saba ebeeko kyekyusa mu bulamu bwo. Programu eno gye ngenda okukola leero ebeereko kyekyusa mu bulamu bwo insha Allah. Tegeeza muna atali ku radio awulirize wanga bingenda okwogerako ko mu programu eno obaoliawo Mukama nange obaoliawo kweyayisiza ku bimu ku byo okusobola okubanga nsobola okugamba omuntu nti kino na kino na kino na kino kiyinza otuyambako okuseseetuka okudda ku levo kwe tuli okuva ku levo kwe tuli okudda ku levo endala. Omwami yaza akubira myaka nga 7 tata wange mu ofisi wiki seze ziwedde nangamba ati nkuwulira nnyo ku radio wano pal programu zo nzibeerako sizisobwa ne mugamba weebale nnyo naye ekizibu kyalina oba okusomooza kwalina myaka 7 ayina abaana 15 abamu bakulu naye obuvunaanyizibwa bw'abato bano abakyaliwo bukyaliwo naye nga maziga gajula mmuyitamu ngamba aji nyombi emyaka 7 gye nnyina sina kyentegekedde baana bange ebbanga lyonna mbadde mu bulamu bwa kupangirira ssente zimpita mu ngalo kyekigambo kye nnakutte ennyo ssente zimpita mu ngalo nzifuna sigamba nti sizifuna naye nzifuna naye zimpita mu ngalo kwe kumubuuza haji essente zino zikuyita zitya mu ngalo naŋŋamba nti mba nnaakazifuna ebyetaago n'obuvunaanyizibwa ne byoleka ate nga nyina obimaliriza ono school fees rent bulwadde kulya n'ebintu ebirala era ffenna ng'obulamu etuwangalira ssente zimuyita mu ngalo naye sigamba nti tazifuna azifuna okusomooza kwayinawo kwa kubeera nti essente tezibeerawo naye ng'azifuna buli lunaku naye bw'azifuna zonna nga zikola ki nga ziggwaawo kyekiri kye yavuddeko nti talina kyasobodde kukolera baana. Yabadde azze ku nsonga y'okulaba butya bw'asobola okuva mu muzigo mu programu yaffe eri eyava mu muzigo ne mugamba kituufu taata naye kakati ggwe tonnaba kutuuka kubanga neva mu muzigo yitaga ng'oteekayo kasente ne tukkaanya ku ekyo nti tannatuuka ne twogera mu obuwanvu discussion yaffe ow'okwogera kwagwenze kumpi mu ssaawa nnamba obaoliawo kyesitera kukola naye nayagadde mpulirize taata ono tuteme empenda ffenna tulabe butya bwe tusobola okulaba engeri y'okumutaasa oluvanyuma lwa Allah mu birowoozo bitukubaganyako ebirowoozo tulabe oba asobola okufunamu ekisobola omusa envuza kaakati mu ssaawa ennamba eyo twamaliriza tulina bitukanyizaako era byensuubira nti insha Allah bw'anaaba akomyewo ajja kumbuulira olugendo olunaaba lutambudde naye mu kwawukana waabaddewo essuubi wabaddewo essuubi ng'ayina kyazudde mu bulamu bwe mu bigambo bye twayogedde era kye yaŋŋambye nti abadde takifunangako obaoliawo nange njagadde tukigabaneko ffena wano mu pulogulaamu eno eya leero ampuliza nzikiriza nti ffenna bwe bulamu mwe tutambulira tukoze ebbanga ddene era tukukyakola ne tuuka n'okuva ku mirimu egimu bambi nga tulowooza nti emirimu eyo gye gitasasula bulungi ssente weesanga ng'ogenze ne ku mulimu ogusinga ogwo mu kusasula naye era n'osigala nga tokyalina ky'osevinga ky'osigaza nsaawo ng'essente bwe zijja zigenda kubikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ate nga byetaagisa bwe boogera ku ky'okugamba nti bannange musevinge ekigambo okusevinga bw'owulira nga banno bakyogera ogamba maama oba bo bakikola batya eyo ye fomula gye nzize naye olunaku olwaleero insha Allah egenda otuyamba mu pulogulaamu eno okusobola okuba nga tusembula njagala okkiriziganye nange gwampuliriza ali ku rediyo akadde kano nti tewali lugendo lw'osobola kusenvula nga tolina bintu bisatu ekisooka nga toseevinga ekyokubiri nga toinvestinga ekyokusatu nga tokuza oba growth nga tokuza ekyo kyoinvestinze ezo ebintu ebisatu nga tobirina tewali lugendo naye principle esinga okuba enkulu oba ensonga esinga okuba enkulu y'ensonga ekwatagana ku kutereka kwe kusoomooza ffenna kwe tusanga abantu abakwata kasente tulina misconception oba tulina endaba y'ebintu etali ntuufu ku kutereka nga tulowooza nti ebiseera ebisinga abantu okutereka olina okuba ng'olina ssente nnyingi olina okuba nga ssente zisinga ku ezo z'ofuna nti abantu abayingiza essente nnyingi be balina okutereka fe abasasula omutwalo omutwalo bonnaku oba essatu tetusobola kutereka ekyo kikyamu buli muntu yenna afuna income alina kyasobola okutereka munnange waliwo n'abafuna essente nnyingi ezisinga ze tufuna nga tebasobola kusevinga saving oba okusevinga oba okutereka mpisa ebyo bye ŋŋenda okwogerako mu pulogulaamu olunaku olwaleero muzeeyi akugambye nti emyaka nsanvu musajja wattu talina kyasobodde kukola kutegekera baana naye yennyini taata akyali muzigo ayagala kulwana kuwaguza aguveemu naye waliwo atannaweza myaka nsanvu waliwo w'ekumi n'omunaana ali ku rediyo yena awuliriza obudde buno waliwo waabiri waliwo maama single mother ali ku rediyo ye waliwo taata ng'okumyawo leero biganye tolina kiddako opanga okyayiiya bakonkonyera ndiro deyagala essente naye nga n'ez'okulya leero wazeewoze tomanyina bw'ogenda kuddayo enkya musajja wattu obigatta naye bw'owangaala nabo ate bayinza okuba bo tebategeera ky'oliko abasajja tubeeraawo nga n'ebitambula mu bwongo bwaffe temusobola kubitegeera ng'obugazi bwabyo buzito abatuli okumpi abatusuubiramu obuvunaanyizibwa bo bambi omulimu gwabwe gwakututegeeza sukaali yaweddewo abaana babagobye engatto bakoze bati kakati bw'oba n'obuvunaanyizibwa obw'amaka agasukka mu gamu awo n'owulira nga ensi yonna gwe ogisitudde tugenda kwogeramu leero ekisooka gwampuliriza singa osobola okufuna akapapula newandiika ebintu bino ekisooka buli muntu yenna asobola okutereka essente regardless ssente mmeka z'afuna osobola okusavinge sente. Si tichikutegeza sente meka zofuna. Wabula. Empisa yokutereka tukuzankuze. Lwaki tulemeddwa okubanga esente zituyita mu ngalo? That statement. Esente zituyita mu ngalo lwaki? Tezijja nti bazituwadde mu ngalo oba ti nezitambula nezigenda. Nedda. Ensimbi ezo fe tuzijjamu ne tuziwaayo. Lwaki? Olw'obuvunaanyizibwa oba obutali buvunaanyizibwa bwe tulina okumaliriza. Statement hiyo nkulu nyo jienkoze. Simaiwa uluwa jitegede. Nti jikanjidemu. Nti sente, tuga amati sente zituva mungalo. Nezigenda. Sente hizo, teziva mungalo wezi nezijanti bazi tuwa nezitambula. Neda, fetu zijia mungsao. Netuziwa, betuziwa. Mubuvuna, evyo buvuna nizwa, ntubisasulida. Oburi yao, nebitali bya buvunaanyizibwa bitusasulira bye bijja sente mu ngalo zaffe. Kakati lwaki tetubeerawo na sente? Sente tusobola okuba nazo mu nsawo nga mweziri singa tewabeerako bintu bye tusaasaanyizaako. Problem eno yakufumitiza yagoberera tugenda gigenda mpola tugitegeere. Ngambi nti sente zisobola okubeera mu nsawo zaffe singa tetulina bitusaasaanyizaako. Kitegeeza bwe bazituwa zijja kusigala mu nsawo. Statement eyokubiri, sente zisobola okubeera kokko mu nsawo. Zisobola okubeera kokko akonkataddeko. Zisobola okubeera kokko mu nsawo singa tulina bitusaasaanyizaako ebitonotono. Tuzisigaza. Era statement yokusatu egamba nti sente tezisobola kubeera mu nsawo singa bwe bazituwa zonna tuziteeka ku ebyo bye tulina okusaasaanyizaako. Kakati principle esookera ddala mu kulekawo sente n'okusigaza kasente gwampuliriza ya kukwata lupapula na peni. Nange bwenti bwe nali kino omugenzi Nassantege Sebaggala ye yakinsomesa na Allah musasire jali namwe nkibagambi. Ng'oyagala okulabako ku sente oba ntono zitya oba nyingi zitya ze bakuwadde zosasudde oba zoyingiza, kola listi. So kukole budget. Budget ya mintu bibiri ya mpuliriza. Eriko needs byebyetaago ne wants byetwagala. List eriko needs byebyetaago byebitalina vaawo ne byetwagala. Kati enjawulo eri wano wakati w'ebintu ebibiri yetujjako sente. Listi yebyetaago needs fenna tubimanyi. Mwe muli okulya, mwe muli okulwala, mwe muli okwambala, mwe muli okutambula, mwe muli fees. Eyo ye listi ya needs. Eyo listi tusooka ne tujikola ne tujibeerako obudde ne tujieditinga ne tumanya nti olunaku tulya sente meka. Bino bwe tubyogera bagamba bana basajja bakopi. Naye sente etandikirawo. Waliwo ebintu bye tuspendingako sente buli lunaku ng'okulya. Tetusobola kulimiti nga bw'otalya toliiwo. Naye ate waliwo okulya okusukka. Nga bwe tutandika okutematema kuba twategere nti okulya kulimu needs. Tisola kwewala. Ne waliwo okulya okusukka. Nga esente ezisinga obungi awo we zigendera naye nga tetumanyi. Obuntegeera. Mbeera wano mu kibuga Kampala. Ne gye mukolera mwenna mumbuulire. Semaka akeera n'ava ewaka niba mugamba munanga nywa kacha inagano kanyo ubu uliyo ngana ajati atokoseza akatogo nagano kali najja mu garage wakolera natumya akatogo ka 10 kumacha 10 kumacha bwamalo kutumya akatogo kenya ngakalia atumiza ko ne chai wa mata walukumi wabiri ezo 15 kumacha mazuziria zibazi wera sawa nga 5 kitunde waitawo mwana atambuza fruits za 12 tunaba kutoka ku lunch ako kasambu kakati ku lunch wali wengege eliye omuntu omunene nange najirideko engege omuntu omunene wali wano bajifumbe nene bweti bajikuwa namba ya mitwala 2 ne kitundu kale ayinza okulya ya gumu kitundu ayagala nnyo okulya obulungi gumu kitundu gwalide ye mitwala 2 mwe 12 zino sente zetu yale tuzibala omanyi tugamba nze yingini bazili abagamba nze yingini ekaungu ezao abana bale tobuji ne kigati buji olusi bwa 5 ne kigati olukumi kakati olunaku lugenda okuwunzi kagwampuliriza nga sema kono alidde emitwalo 213 emitwalo 213 akola mu garage okumala ennaku 7 akola Monday paka Friday kitegeeza week ali emitwalo 16 mu 10 omuntu omu okategedde kituufu nti okulia nidi chetago na yesema kwa unaji nyombi alide emitwalo 16 mu 10 munaku 7 omuntu omu kakati ono ne waba ya Galatia zinono by the way emitwalo 213 aba asobola kugula plot ya milioni 8 ne kitundu omwaka kubanga aba saving eno kuva muzigo Mahmoud Properties aba saving etaka ba saving emitwalo 213 buli lunako omwaka ye milioni 8 ne emitwalo 5 ono musema akanika mu garage abaziridde kakati ono ne bobo ya galoti omulamu bwe tasobola kugula poloti kundi abwe tubaze kulya kuka te tubaze eko lwabagenze ko mu beach ku bidongo te tubaze eko pate tetubazeeko contribution zako la mkwanjula kwa mikwano je tetubazeeko kwambala tetubazeeko chi oluruna kulumu emitwale 213 now awonno wetujja program itegenda kugwanduza nje jikola mu series awonno wetujja chiri ekigamba nti need ebyetaago mulimu okulya nayo okulya tulidde chingi singono yabadde avudde waka ngalidde oba ngam parking idde kubanga emmanager yabafumbye waka fenna tugenda kujiria ko breakfast kitegeza tugenda ku savinga sente zibandi guzemwe ebi muwogo musike nebu na